Sinto Seite do Jericho was a beautiful place. Awata ti travel lo si Israel and Jordan la mo pe Jericho fine gan. E to do wa wa nbe ni wi pe ilu yen ni won pe ni ilu Olope, ilu Jericho. And be ba wo nigba ye Elisha. Gbogbo nkan be lo tutu mini mini to fine. Bo nkan meji nse be. Alakoko ni pe omi ilu yen koru. O ti buru ile yen ohun ti o je ki gbogbo eso ti nbe nbe awon ope ebe o so eso won fine won tutu oni pe ile yen ti sa so ko le produce ope

0: ti awotan omi na titi di oni oloni gege bi oro Elisha to so eya ayan fe loni lola titi wojo Sunday to je climax ipade 77 special tan bad boy a fe si awotan a fe wo ile re sun ikan ninu awon ija ti awon omo Olorun mo ti won ninu le ti won foju si oni yo to gbe dani. In fact, o le debi wipe, o won telo mi ro pe iyo je, o na ni pe kokan fi sebe, ko si jeun, ko si lo. Mo fe tu asiri, laarin oni, si ojo Sunday. Mo fe so, gege bi majemu ati agbara ti Olorun fi si. Nigba ta ba kan kankan si iyo, ma wa ni ke gbe si awon bi kan, ke si fi si awon kankan ati awon kankan. E wa mura o. Gbogbo eyin te so testimony ri laye igba ta ba bi lo ta ba bi bo a fe si de testimony ti e na e so pe iyo wa wa na wo mejeji soke baba sawota aye mi gbogbo ibi ti ile ti sa gbogbo asale lara mi Olorun emi awon woli ba mi si awota number ti ba bi sita e mo bi send the testimony si mi bo kin to fi number yen sita fun testimony egbon ti mo fe so yi ko si enikan to ba wa se alabapin to si tele nti mo ra mu de yi ma fi bi ojo merin soro nipa iyo ati majemu to nbe nbe nti eniyan ba mo ni omo ajanu we ki buyan je ki wo ni o to so nkankan this will be the first time ti ma tusu lo si sale koko lori oro iyo ati majemu ti nbe nbe ki se pa fe bo iyo ki se pa fe so ipo nkankan yato bo majemu ati ase ta fe gbe so sinu e oni oje ki iyoyin o sise yato ati instruction ti wo tele ninu we Isaiah chapter 1 verse 19 oni bi eyin ba fe ti esi gboran o le ojere ile na eyin te ni iyoyin lowo ngba ba de church ni ola iyen ni Wednesday ma fi le yin lowo a lo iyo ati anointing oil nkan ba mi meji ti o se fowo ro seyin ninu bibeli kini ise ti won lo iyo fun kini ise to le se ki lo de to bi je wipe Elijah ninu gbogbo nkan ti menu aye iyo lo ni ki won toka si ma so nkan meji san ti iyo je but ni isin ko nkan kun le sa oro ngbe mi nu Jesus olugbala ki lo de to reference si iyo ninu we Matthew chapter 5 verse 13 nigba to nawo si awa eniyan pe eyin Christian eyin te da mi mo eyin te di atunbi eyin ni iyo aye oro yen ni lo keyan yewu ka tuntun yewu I las Olorun paka o tu apero fun gbogbo awon meriwo woli odekunle be si o a fe si aso loju in to ni nle to le lo gege bi isegun in to ni nle to le lo gege bi majemu in to ni nle ti wo ko bi ara si to je pe ti nke mi ba wonu e ta se mi ba wonu e a si mu iyato wa ki won gbe ni dead sea gan dead sea tan ki gbe pa lo salaba pa die ni ile israel ile jordan dead sea nbe ni jordan o nbe ni israel enikan ni dead sea okun to ti ku okun ti run ni dead sea ko si nkan meji ti nbe nbe to gbe ko si nkan alaye in ti o si je nkan alaye o wa nbe ni pe omi yen kiki iyo ni bo ba wo gbe gbe bayi iyo iyo iyo beyan ba ko sinu omi yen yo le foni mo pada bo aso winrin winrin oro ola o le ni we ma
1: praise the lord
2: hallelujah
1: my name is Lami Dolabisi
2: nice
1: I'm from Ogere trailer park
2: Ogere trailer park
1: yes.
2: Nice
1: then mo ti sise lati company mo sise ni company lati 5 years now I don't have savings
2: you don't have
1: any sympathy se bai ti mo ba se gba salary mi mo kan to gba lowo mi
2: ah agbara ti n gbowo sonu lo re iyan seyin ko fe ntin be legbe jade lada wo Jesus Oluwa wa
1: last year August on 6 mo se ri alert mo ni savings like 500 plus
2: won
1: dey debit here mi mo ba se bi o se lo ninu account mi
2: bi 500,000 pare
1: plus o kan lo ben san gba ti mo wa di office lojo yen mo wa kan phone mi mo kan gbe si YouTube mo wa ri program yen mo se click lori eniyan mo se gba program yen pe e mu kan mo kan mo wa o pe ewo ni e mu kan mo kan ti daddy yin so
2: Okay, tí mo wá sùn pé

0: Ben sir, I was a book.
1: Okay.
0: Muslim ni mi ore mi mo wa so fun mo wa pe o wa ni badan mo wa pe happy loruko e o wa nbi bayi na mo fe ko ba mi dupe lowo
1: happiness okay
0: ben sir fe ko ba mi dupe lowo bi mo se
1: happiness mo bo nta mo bo
0: bi mo se pe lori phone yen happy nkan ba nse mi o won so wi pe awon egbe mi abi something like that wi pe ki lo se we egbe ki lo se something like that mo se so fun o ni pe ki ma worry ma so pe mo gbo program kan o mo de like church yen mo wish lati ma lo muslim mom mi muslim dad mi o ni pe awon egbon mi muslim de everybody won bi pe se o ma gba ki ma lo mo ni mo sise lati company for 5 years now nobody see me now only me dey there okay mm. I will join the church o wa so fun mi pe okay I'm a one in August April awon wa ni April
1: April
0: 77 yes mi mo to wa nbadan yen na mi deberry asha wa ni April this year 77 e wa ni pe en to ba ni 100,000 ko bo sita mo wa ni owo yen lowo mo ni going to 200,000 mo wa bo sita mo wa san 100,000 yen e fun wa ni only ko million meta
1: be se kiri yes 100
0: ben sir
1: happiness
0: because of nkan to nse mi
1: ibeji won pe yo ore si ni
0: ben sir mo sa san 100,000 e fun mi ni meta eni ka mu eyo kan loju ese ki amu meji to ku ka mu lole nipa ma fi gbo program ni idaji lale a sa gbo program yen sa mo sa fi office mo ma fi npa owo tin ba ti office la ro
1: e ma fi o li
0: bo ben mo ma fi npa owo mi mo ma fi npa owo mi because mo ma nka owo oga mi like mo ma nka owo like 10 million 15 million mo ma nka
1: e ma bo ga yin
0: ben because HR ni mi like igbakeji manager ni mi ni mo se ni company yen mo ma ri owo like o je owo salary mi bo mi ki mo bi o se ma lo ti ba se save sinu account o ma disappear ma lo si bank kan ma so pe awon call awon yo ko si nkokan ti mo le se si
1: ah
0: mo sa se be
1: for 5 years alagbara okoko ti yo mo mo ola emi agbana ninu testimony oni testimony ni ti enu ti jade lato ni lo owo buku yen ko be dani mo ngo
0: lati gba yen lati august mo ti wa lati april mo ti wa si bi bayi ti mo ti lo only ko million yen owo o sa fun mi mo even emi kan ti mo tun save owo be ni sir mo se wa mo ti ni like 2 million ninu account salary mi mo save lojojumo e tun ni ka mu kan mo kan asi august mo ti n ko yen ni mo ti ta aso mo n ta bata mo n ta bag aso obirin aso okunrin bato obirin bato okunrin ninu
1: company
0: be ni ninu
1: company eti idoma sosi to ba mu nkan mo nkan o enikan ni ah se wa mo jale ni iro o mi mu nkan mo nkan ni pe ki mu oja mo ise to nse ogbodo bo ba je teacher ogbodo mo ja mi mo bo nsise ni company ogbodo ni ti wo na nta e so mo wa to ba mu nkan mo nkan o bi wo ni yin se ri mo ni ti mo mu mo se oluwa o ewe du mi e fo mi ni won ko wa si church n we man jo sunday to lo I moye awon ti an ra lo bi ile bi eni ke sa no ite di efo o tori ni sile to ni awon baldo won mo to nte bo nte fo emi mo da ko fun ra mi e ti sun en le so nti mo da le be to mejo o so bo se wa yen o gbodo mo mu nkan mo nkan to nse e to da ko nte le mo tanu
0: bata aso bag
1: aso
0: bag pos
1: bio e tun se pos
0: ben sir
1: se bi se ina
0: mo ben sir
1: bo le se nse yen mo
0: ta ba ti fe gba salary lawon workers mi awon ton ba need cash mo ma fun won ma gba cash ma fun won ni cash won ma se transfer si ni abi ki ba won fi
1: eti e tun yin be yen na
0: be ni 100 naira 200
1: mo le ti wa nta bata
0: inu company na ni because hr ni mi ni be won fun mi ni late mo gbe won fun mi office todo mi na loto ti mo si mo sise loto
1: se e ti mari
0: no sir
1: ngba to mo birin yo bai mari omo wo billion e so wo si mi bai ki owo yi ko ji sowo
0: elekeji ni pe opo mi elekeji ni pe chinese kan o wa ni o wa ni o sise lodo wa tele ni company odo mi tele o ti wa pada si China. Chinese yen wa message ni o wa ni pe kini nkan to le ya ni Nigeria ti o le fast to le ta ma so pe aso ati bata ati bag ni nkan ti mo mo ni pa something like that sha wa so pe okay o ma ma ba mi order aso ati bag ni ati China wa si Nigeria
1: o
0: de na mi ti wa lona bai sir yes next month
1: e we ti wa lona
0: then next month lo ma de Nigeria 2 months lo ma
1: o je ya mo gba so lo re ko ma tamba dan ti e
0: 2 months lo ma lo lori omi
1: on le in da je wo
0: warehouse yen lele.
1: So distributor ni o bayi.
0: Then sir, I'll become a distributor next month.
1: Next month. Yes. O si ni ye.
0: Amen.

0: atun debi se wa re e ku ojumo e ka bo sori atupa le royin a ji lo didi bi o aku aromojumo ojo yi atura ni yo tu wa lara ni tile toko jake jadole agbaye akokini onde o awon iroyin ta pe latupa le iroyin iroyin agbo so gbadun agbo sifila sigele agbo ko agbo rere agbo lami loju agbo pe o o gbogbo e na la ko de bi awon mo pe meji le wa bi o ba je woro aje poto iwa woro do je rese wa poto do ni je ready o o ala ti dawa job ni opa bi ti lo ko ti mi o
1: to okuta to wa ninu odore e ko le mo pe orun patita o de lo wuro to ni eto yin eto wa eto atupa le royin sori kan diamond ti e pon semu ninu lore ni ipinle kwara oni ni ojo segun ojo kejo ninu osu kesan odun ta wa ye lodo ti yin bo le se npe awon kan koko ajimune won ti gbeke si osoro won fe gbe lowuro to ni koko ni fun won awon elomi ogun eje ni won ti gbomi segbe olomi ni be o tun je oni koro won fe lo lowuro to ni awon segun awon opa be roka ni won fe jalura lo wuro to ni se wari ni le badan amo la la fure ati abula ewedu ero ogun fe ni ogun ba ni ni kan bi ago mejo wuro koja iseju meta laro da ojo
0: yo segun laro da ojo be ba je nko mi si
1: to taiwo adeyemi loruko mi
0: eleji ran
1: o pe mo ni
0: to ti mo pe atunto ire titinubu to se ninu isejoba re o ti mu ka wole ise to wa labere rese wa le o ta fi duro ni ibamu pelu ta agbaye abo mo
1: awon mo le nigeria o ye kan je anfani to nituma ni eka epo obi le ye ta lo soro omo oye fun ipo are kan ni bi o di so egbo lowuro to ni opa
0: o wa mo pin egbe oselu apc pdp won ti ko we asun ta ko ijawe lori yan si po pada adeleke losun o awon wo lo gboro jade
1: alright opa eni ati ran mo lo gbodo daka e bo ba daka won gberu la teyin awa ma ni be owo osileyin egun ati pako ni le badan egbe oselu apc won ni e ma ti ma wa lorun ejo kan ti won pe tako ijawe olubori adeleke bo lo se lo egbo lowuro to ni
0: awuye mo tunre awuye wuye mo bele bi won se ri peter obi o to farahan nibe ti won tin si the office ti won fi pologo ibo are fun makinde o
1: alright opa agbajo ba e la vi soya awon kan re ko gberu dori awon gomina ni e ko dibo gusu gusu se ate leye fa be tinubu fun eto dibo odun to nbo kun won tun so egbo lowuro to ni opa
0: da je fun aleyo kan si lodo temi o a nse extra lesson ka ma ko ma leyin tan ba jade lewe tan eh pe dadan e gboro si extra lesson o fe ti de o ni benu e mo ni
1: ola eto pa ani ke dibo ke sebe ipe ni ju eto abo abagade si dibo ko mese yo to ni ko un ko o ma le se agoba fe to dibo odun to bo ta lo so egbo lowuro to ni
0: pelu to wa mu wa yi iwe royin wa po temi ko de o bi vanguard mo ni nigeria ti bo lodo temi o daily post nbe bi koda ya ton daily post omo tun lawon iwe royin mi ti mo kowo de o eyi to wa pelu mi ni yara royin wa nbi won de be won disi wali leadership lo ro to ni o
1: opa the nation yo for punch yo soro soke vanguard yo mu kan la ti abibili lo ro to ni
0: o da eleji re je mu lodo temi ninu iwe royin
1: all right now
0: e alara ni gbara ga o ade afuade ye to wole to nbere mo ni eh tutore ti re tinubu to ti se ninu se joba re o ti mo ka won le se ti ile wa o ki won rese wale nilana ti agbaye o se ti ma o ma lo kala yoro so leni tin se gbakeja re le wa o lana oju aje o ni sere awon atuntore ti isejoba to wa lode yi mu wa ni eleka jeka nile nigeria o ti mo ke isejoba re Bola Tinubu komo se atileye fun atunto fawon ile ise to je ti abele o nile wa o tafi wa ni ibamu pelu ti lana ti agbaye o nibi to ti woye pe sere awon ile ise bi ile ise Flota Wave, Money Point, ati ile ise Andela, to fi mawon ile ise mi o, woni gbogbo won ti je ere nla ta anfani to po ninu atunto isijoba yi ni kati toro aje o ele to mu ke won ko ma na woja etesi waju ba etoro aje won eyi ti won gbe kale o se ore ni ko se to fi pa lori omaraya to peta lorangun se igba keja re lo soro de mimo nigba to wo yi oro na nilu abuja ni bi ti o tin gba lejo eni tin se awon ikankan ti won je asoju o lati nu ile ise Flota Wave ele ti oludasile ile ise na ati ogbeni olugbenga agbola to na to je eni ti won jo pawopo se adasile ile ise ohun ti won lo re se abewo se se ti ba o nilo abuja o bi won se gbe jade ninu royin lo ro toni pe atutore ninu itora je ohun o ma lo ti mu ka won ile ise to je ti ile wa o ki won se wale ni ibamu ati nilana pelu ti ile agbaye o se ore tokunrin se fobirin po obirin yo mure o fangadi lo gbe royin eleji re o
1: all right the nation mo gba mu lo wuro toni opa a gbodo fini joyawo de ka ma le gbadi ye keke royin o ilu abuja na mo lo wa lo wuro toni nibi ti omoye fun egbe oselu ally people's movement apm egbe oselu elege Totu je gomina lowo ye fun ipinle Oyo to wa je omoye fun ipo re fun egbe oselu APM ohun seyi makinde seyi to se kan se ni ipinle Oyo oni ewo awon omo le Nigeria oni oye kan je anfani to nitumo lori eka epo robi lori lede ye nigba to soro nigba to so loju olo le se ikolongo fun ipo re makinde daura ni ilu Abuja gomina Makinde o wa npe wepe eje kana ko ya wole ka epo robe papa juro ati bo se npe se re ati bi won se npe labele Makinde pabe o yo abidun oro o ni katuna ko ya wo lo bo se npe kakere owo ori ti won gba nibe ati eye to ye kan ta fa omo le yi opa the nation ni lo wuro toni
0: mi ti wa ninu Nigeria ti bu eleji re lodo ti mi o so mo pe gba se lu APC ati PDP won ko we iwe esun kan o tako ijalubori Adeleke ni ipinle Osun yen ni odo ta ni won ko si gan won ni igbimo to n gbo awon ewonu to ba su o leye eto dibo ni ori eto dibo gomina ipinle Osun ta mo si tribunal o won ni awon mo tiri esun gba lodo egbe oselu meji ototo yen egbe oselu All Progressive Congress APC ati egbe oselu People Democratic Party PDP o ti won pe ijalubori gomina Ademola Adeleke ti ipinle Osun won se to dibo yan si won pe nija o gabi won si ni awon egbe osilu mejeji na ni won ko we to ni date ojo karun osu keso odun ta wa yi ninu o nibi ti won ti sale pe won se afihan kini ohun loju ko patako se eyi to ja ti secretariat ajo tribunal eyi to wa nilo osogbo lana ojo aje o se aje ko gba ni mariwo ja po o won ni nse ni awon lara na lati yanju gbogbo gbogbo to wa le loro eto dibo na to waye to je eto dibo gomina tojo kedogun osu kejo odun ta wa yi ni ipinle ohun won ni igbese yi o ma ni won fi di oro mule latodo eni tin se akowe se ajo tribunal mun iyen pefe bele mo eleyi ti o ti kala yi oro so pe se re awon iwe esun ti won ko na ni won fi pe awon abajade sidibo ti gomina hun ti won fi pe lejo o ta won si ti ko awon esun won da sinu file o lati pe awon gbe igbese to ba to le lori se egungun lu ohun bere adugbo re ni bo baba adugbo re so fe de na daro orun ni Nigeria tribunal lo gbe royin eleji re o
1: to opa punch omo gba mo lo wuro toni toni agbonse oyin na mo nse be oju olokore e lori gudu gudu o tu wa ni eni atiro mo leyin o gbodo dake bo bai dake opa won gberu o la teyin igbo awon amofin ti egbe o selu oni tesoju APC ni ipinle Osun mo de tako oruko kan papa julo ejo kan ti won ni won pe ni oruko egbe oselu APC ni ipinle Osun ta ko ja olubori gomina Ademola Adeleke ninu eto di gomina ojo kan dogun osu kejo odun ta wa ye nigba to soro pẹlu ile ise royin punch online ni oruko igbimo awon agbejoro ohun ni ana ojo aje ikan lara awon adare awon agbejoro ohun adekunle adegoke sa tenumo wepe awon opejo kankan loruko omoye egbe oselu apc iye bola ibamije ati loruko egbe oselu ohun liwaju igbimo tagbe kale ko gba to su elu neto dibo na Adeoke omo tenumo we pe igbimo awon agbejoro ohun lo se pade papo pelu Oyebamiji ati awon adari egbe oselu APC kete leyin eto dibo ohun won ta o sadi so lori kan ti won se o wa pada fide mule oni awon fenuko we pe kan mo pejo tako abajade ese dibo ohun opa punch ni lowuro to ni
0: emi mo ti gbe body temi eleji re daily post ni mo wa o awuyeye re o awuyewuye la o mo bele o mo se ri peter obi o to farahan nibi side office ipologo ibo are fun makinde o eh won ni governor tele re nipele anambra man ni titun je omoye tun du ipo are labe ase gbe selu nigeria democratic congress ndc peter obi o ti mu awuyeye lowo o lawon oju opo itapaye lo jara gẹgẹ bi won se ni won ma ri to farahan nibi fi lole office ipologo ibo fun omoye legbe oselu apm yen ta mo si alive people movement Yes, ye makede nilu Abuja o nibi eto na ti won ni won gbe kale o iyen lana oju aje ni olulu ile wa mo ni se won ni akan won ni nitori atije ati mo baye ni labalaba mo se sori ododo eleji re o ga bi won se gbe jade won ni se mo lari makede lari peter obi o to kopa nibi aside eto makede ohun eyi to je pe awon lati leyin re won gbogbo won kunbe fofofo o atawon egbe oselu apm o foran video to gbale gbale gba oko gan lori itakun to je taye lujara o sa fi o bi pe se lo si atileye fun makide pelu awon oro to nso jade lenu nibi to so pe se ri makide te ri yi o je oludije to peregede to je pe o ye lati depo are to peregede fun ipo are o pelu awon oro atileye mi eleyi to nso jade nibi eto na to fin se atileye fun makide o se oniro ayadebo lalejo roju koko ni se wo lo bo to fi run aya ni daily post lo gboro yin o peter bire o ni odo makinde o
1: all right opa avangard mo gba mu lowuro toni iwo re tori peter obi salaye oro enu re to keke royin mi ekun dibo gusu gusu leyin mo gbede toni agbajo won bae o na mo la fi soya owo kan re e ko mo gberu dori agbadejopo egbe awon gomina nile yi ni ekun dibo gusu gusu ti kede mo se tan lati je ki ekun ohun kodi opa kutule fun oro ajele ye won to wa jeje wi pe awon se tan lati se atileyin to nipa ni gbogbo ona fun sa keji are bola tinubu ninu eto dibo odun to nbo awon gomina won to wa fenu ko bo se tan lati gbe igbese akin lati je ki ekun dibo gusu gusu di opa kutule ati baba sale fun oro ajele ye won se tan lati pare awon ise ojure ti o so won papo ati lati mu atunse deba ibodoko ori omi ati lati gbe igbese lati ri pe ase papo pelu ijoba apapo le ye ifenuku won ni won kede re ninu iwe kan to ede leyin ipade elekeje egbe awon gomina ohun to waye ni ilu kalaba ni ana ojo aje monday ni bete gomina ipinle bayelsa senator Oyedire ti dari ipade ohun opa vanguard ni lowuro to ni
0: aje eleji re kemi to tun menu leroyin mi lodo temi o amo jabo mi la ni bi

0: eyan to ba pe lode ariya ri won fi se mo atayin lo ileji re o awololare o ti ro tinubu atawadari egbe oselu apc oni ewo eda si awo tun sele legbe oselu yo ni pele kwara o nse ni oluwapo si ipo ile asofin agba ni ati ekun idibo tu je ti gusu pele kwara ta mo si kwara south mo ni iyen oloye murita la awolola to po yen mo si omo sa jeun o ti parowa si are o iyen bola ahmed tinubu oni ati awon to je adari egbe oselu apc oni ewo e titi wa da si ohun to lo lowo yi o iyen awo legbe oselu yi ninu ipele kwara o oloye awolola eleiti okale kisi alaga apapo egbe oselu apc ojogbon neta wale yitwada ati awon igbimo to je amuseya apapo legbe oselu na to fi ma awon adari egbe oselu omi oni etiti wa lati wa yanju aigbore ni ye o eyi to du koko mo iso kan ninu egbe oselu oni pele yi nse ni eni ti je eni tun wa ipo sile asofin agba ni ati ekun idibo ti gusu kwaro hun lo paro wa na si gomina ipele yi bakan na iyan abrahman abrasak o oni ko pe ipade kan o eleyi to je pe yo pe gbogbo awon to je oluwapo tanjo moye tan fe dije kakiri ipele yi ko pe won sinu ipade na lati yanju gbogbo awon igbore niye ko si ri pe oro alafia ti igbore niye waye laarin won o tun paro wa si gbogbo awon tinu nbe tan fa pajanu ti ibinuru ninu won bi emu ogoro o ni oko ojo kan ninu egbe osilu na oni ki won pa igbore niye ati ibinu won ti segbe kan ki won se papo lati ri pe egbe osilu na ni awon mo na wojare kan ba le lati yori to da ni ipele yi iyen egbe oselu apc ninu eto dibo to nbo ni ipele yi o se ori malu koju on tomode fi mu gari ati pe agba lo tagba wa o omode kan ki wa pe ko yara iroyin wa ni mo ti royin leji re o
1: to opa leadership mo gba mu olowuro to ni keke royin mi waju awon mo lebi gomina kan tele ri le yun mo gbede to ni agba lagba to ba lo so agbado mo ni yo pada di alawada di ye awon mo lebi gomina tele ri ni ipinle kaduna mala nasi erufa ti fo minister ni le yi fun eto abo ajagun feyinti christopher musa nigbedeke ojo meje koko erilede lati so atileyin fesun to fi kan erufa pe pe o gbiyanjo lati pa awon eyan gusu ilu kaduna abi pada ku oro re je awon mo lebe ohun lukura pa o se tan lati mo rele ejo kan se pe minister fure tab ohun lejo lati ri pe o fi di esun re mule abe koko re je ko ni toro aforiji laarin gbedeke olojo meji ohun asijade kan to lede lana ojo aje monday latowo omokunrin erufa lo je omo lekan susu file to soju awon eyan kondibo arewa kaduna mohammed bello erufa salaye pe awon mo lebi ohun ko ni foju binti esun to nagbara tan fi kan baba awon opa leadership ni lowuro to ni
0: sare gbaba tagbagele lori awon royin to kun waju mi ninu leadership ibe na ni mo wa loro to ni o kiladi ye wade so alapata yo pereta ni abi won fe pata o kan eh in ti won pe ni igbo iyen egbogi oloro kan mo re ti oko kan mo pe oko wo oko to je ti ile se npc sugbon npc na wo mo ri o ki so ko awon owo kan koruko ile se awon si lara ni o ko lo mo ko wa yo o won ni won boriyin fun ajo ndla o nse ni ajo lepo npc ile nile wa won tako pe awon mo aba won awon la won ni oko to je oko ajagbe lejo eyi ti ajo ndla tun gbogun ti gbigbe ati gbogun loro mu ni ipile ondo ti won ni awon kilo ohun elo o gbogun loro igbo ti won ba ninu re lo bi 2145 kilo eleyi ti won ni won ko pa won si apa kan ninu oko won o pelu bi oko na ti e si ni ami danu egbe na ati tile sana lara se ni eni to wa leka ti ba ni soro yen ni ile sana and the ode ni o so lana ojo aje pe se re odupe lowo ajo ndele fun ise gidigidi ti won se o ati won se wa ni oju lala kan fi sori o mo se se won lena lelana ti ko se mo se o pelu bi won se mu oko na mole nigba to won salaye pe se re nigba ta won yi oko won awon ri pe oko to ni number idanimo MKA960SC lara na ni ki ma se ti le se awon tabe yi keyi ile to je awon alagbatepo ti won lase ati mo gbe epo ta o bi won si gbe jade leji re ko lohun o sanu akobani le kute lejo ijagbon o leadership lo gbe royin o
1: opa je ngba bata lese royin yi daily post mo ni ile ise olopa le yi e ka ti ipinle oyo tidola ebi awon ogowere meta deni ogun kwa ko fi gbe awon afurasi meje iko won lowo ninu jiji omo gbe ati tita awon eyan ton se kakere ti butoro ile ye commissioner fun le se olopa ile ye ka ti ipinle oyo cpa bimbola a odeji lo fohun lede nigba ton soro ni eleyele ni ilu ibadan opa je ti feyin na jo ka to lo daily post na ni oni oni kila ko si gbedu oro yi oni okomo okunrin kan to poruko re ni basiti oni won ma lupa ni agbegbe Lagos Island ni ipinle Eko won ni o fi oko gba enikan ba fe sa lo won ni basiti oloparade lati ile okere wa se igbeyawo nile won wa ni o gba olugbe agbegbe ohun ni pate wa fe sa lo won ba gba mu won ba lu titi emi fi bolara re won se igbeyawo olorun sanu wa
0: won fe se igbeyawo pe kabisi olorun daily post je mi na sare mele isi ajo olopare won na wo ga awon tin ba nkan je o awon to je pe basije o bi tin so lerun tin pomo rele iwe ni won o won ra awon cable awon wire lala won ri gba lohun ati awon street light to je ti oni solar de nilu abuja ni o ni owo ajo olopa ti te won to je pe won mo olopolopo awon aye ni obi awon agbegbe bi kubua wuye ati national mosque eru gbogbo awon agbegbe ye na ti mu won gba ti won ri won ti won si mu won won ba awon cable lala lowo won ati awon street light eleyi ti won ti ji ko to je ti solar de ti won ji ko ninu ogba na bi daily post se pe se ekute to ku sinu apo re si ni faaji mo pao daily post na lo gele jile
1: o opa jala sa bala keje eto yi
0: abala la
1: me
0: to
1: ka mo ti gbona
0: a bo ti gbona ojoro la

0: kama kira wa kabo pada lati abala tapi ni ti atupale rin si abala lami ito lami ito watu wambi ye malam aburafi o lari waju wa sukuti ye kabo si ya nagbara
1: aka aro gugbo ara le ako ajiodi ako orin yi yo ba alam
2: ami
1: e ka bo si reto
0: to opa eh mo so lati ipele benu eh iroyin kan wa ta ka ti won fi ofin de ta ba gbagbe ari pe oro yi ti nwa le na o ti n lo bi osu to po die niye eh boya ka pe ni bere odun yi to je pe awon opolopo ijoba ni ipele won fo fin de pe ka awon mo se graduation papa julo ndo mo kan ko crash lo primary lo nursery e ka from nursery to gani apolopo awon ipinle so pa awon ofe papa julo ka mo kan lowe ka buro e mo le lo won ni awon ofe ati bebe lo so pele ta tun wa ri ninu royin lo ro to ni benu lo ti sele won ni gbogbo an se extra lesson ka close ni lewe ki lewe pari ni ago bi melo ka wa so pe dadan o gbogbo mo tun gboro do dago bayi won de gboro san wo extra lesson yi ti won tun gba e dani leko mi won ni ko sin to jo mo omo to ba fe number 4 ni bayi ki sin number 2 lasi iyen je ara won igbese ti won gbe won ni koda oro a nlo iwe kan elomi o le lo awon na tun fofin de ni won ba ati pe en to ni se pelu graduation na awon to wa lori re na o ati be be lo e ja woro igbese ti won gbe akoko na se lero pe ibi taye laju dei o ye ka ma gborun kan bayi ati pe ibi taye tun wa dei na awon mo se won ni aeroplane age abi jet age se e lero pe awon mo nilo ki won o fi opolo won ka ma je kaye o wa pupo lati mo sere ki won ba le mo ta nko won ati pe ipinle Kwara gan ta wa yi se ka pe ki joba ipinle na se lero pe o ye ka won na gbo awoko se ru kole
1: ko sin to bi asikun ise ilewe afikun akoko eko yi ta npe ni extra moral lesson yen ko sin nkan to biju ilana eto eko ta lo lori Nigeria lo ti e ba wo volume of subject to ma gbodo ko ni le iwe ti poju Nigeria yi o ti poju omo kan pelu opolo re kan won yi na ni o gbodo mo mathematics yi mo zero o gbodo ni mo ede gesi oun nikan yo ni mo eto oro aje economy yo o kaina ni to ba pe science lo wa chemistry wa nbe physics wa nbe biology wa nbe fun gbogbo won be la tun wa ni awon literature ni ani government ya ni won gba civic education everything ti gbogbo e si yatoto ni mo toto ta ba si pe rulana ila ba nlo extra moral lesson ni o soro pare tori pe gbogbo omo ko lo le dije lo ni opolo ati pepe pe la lagbonrin yen omo ti omo mi o mo slow ni mathematics opolopo gba lomo ti e mo slow ni mathematics e ri pe te ba wo opolopo ilewe won o kin fi eko imo siro sosan owo aro bayi ti gbogbo o tutu na ma fi si tori pe ise amopolo gbona ni ise yen so awon ti won ma se timetable yen won mo wa fopolo se kuke e ja ara fi ti won si owo aro omi nbe kora te fi so owo aro gan bo se le o ka aro tutu to be ko omo mi titi keye kora gan ninu ti etun mo mo mi catch up ni pe opo gba se mo pe imo to le ko se ko mo pelepele so opolopo gba la won mo mo ri oga imo siro bi oga to buru I ojo oga yi buru lasan gan ke mara mo mi bale ninu yara kawe so in be ti e ko mo fe lo mo fe lo ni pe extra moral lesson yen en to bi na ni pe opolopo omo won o meet up won o jafafa to lori awon ise ta ko le won lori lawon lewe wa so ta ba ni pe ka ma fi yen kun o se se ko ja si pe ifaseyin tun le mo wa se mo po mo mi nsin ni akoko to nse extra moral lesson yen lomo mi mo catch up boy oga mi lo ko tori pe ni te ba tori mi na ti se ri gba ta fi wa ni afin ke omo ka ko mo ni lewe ta ba fe ko awon mo o le je pe class ti mi o ko ni ti lo se lesson fun won kora ngba mi awon mi o mo lugode yin ni pe oga e wa bo a class wa oga mo bo a class wa ta si pe lopo igba oga mi ni o ko yin o le je si pe igba to ga mi ba wa ko mo ni ise yen yato so ga ti tin ko tele o le je pe boya igba ti oga mi ba wa ko omo yen ni ise yen ni ise yen o to yi omo mi ninu ni lewe yen so la fe so pe ka woye si dada o ka to so pa awo gile se da mo pe ita so yin nisin won so pe kun awo gile o won ni kan ma pa ni dandan e wa je so kan ma pa ni dandan e wa je so kini kan fun yin se mo pe nkan ti mo ba ti pa ni dandan nle yi ka azun pe nkan won o se nu sibe sibe na era won mo mi koda won mo mi to ya si pe awon kin se extra moral lesson oga ti o tun mo ko awon mo mi o tun ti duro de won le so awon obi na se tun gboro consider kini kan ani akoko fun awon mo yi lati je pe kan na mo lasiko to fi rere se le fi ri pe lopolopo lewe won fi asiko sere kale e sere asiko ta asifi kale fun sere ngan kere break ita koko man lo yen 30 minutes yen ibe omo jeun be so mo to ba jeun tan iseju oroku fun lati fi rere se die komo tun a pari ni 4 so gogo kini yen agboro gbe yewo dada
0: se wa lero pe o
1: ka gbe yewo dada
0: won wo awon obi ti ara otu awon obi tan ba gbe
1: ah ko ro restamoral lesson
0: e to da re le ja eja folowo oja na a nbo ni ko pe ko jina

0: nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni e wo lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fi nde ni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun funfun sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbegbe pelu irin kurin o lanfaani to le se fun ni aso iwo ku o to somo lu abi rara kaso ni bare kaso ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on to wo re oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun sho global bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola nigeria
1: Benny, a cab of Paralati, a Kai Puluja. Madam, Emba Robo,
2: so Tabasoi, a neck back war on one will be Ben. Eric, if it's a long on one will be little extra lesson, ni bear on to and private. I bet about a bath on a rally. But he lay away, Joba Timmy Mo, in your cubic account at by Joe or a Beruman on Nerano. I mean, a Goruman on Nerano, 500 Nera.
1: A
2: debit on Nera. Me, you could be cocoa at the thing by the
3: first cocoa.
2: Ne Tamuco Tamni, Gisilusu. So you will go. I go to any country as a paper. Look, be economy, Sherry. Being a Sherry. Cars of 500 and a gentle war belong to you.
3: Sorrow, Lequara.
2: Nicola Quara, me, could sorrow be you. So I'm a car wookie. Say, Ilano, what ever Quilano to see one lady, Ilana tick by the car, case a penny, a caloca. To le mu yato wa e sa mo ra lesin o se pare o tori pe nta ko le ri waju awon mo ipe ki won mo opo ju o wala opo ju te e ma wo orilede Nigeria ni ati mo ni awon lana to le koko lati je po fe ko to ba se Islamic study nisin ni Nigeria abo se Christian religion knowledge o le fi se nkan mi o to ba si fi se nkan mi nkan kan o ko wa so ko fe lo si science rara o le lo boyo ni awa la mu ba won bi bayi te ba lo sawon ilu to laju nu aye la won bi american kankan yen awon falu degree to gbe wa ni won falu e won wa fun oni point point ta ba fun ohun won wa fun oni course any course lo se mo lo re kan ki lo se ni nigeria accounting abi kan lo se nigeria obirin ni o wa de america lo wa nsin o wa so fun mi pe ah ohun ti lo se dentist awon ti won ni imo nipa eyin o ni na lo ohun se ni ko da yin se lo lo bye bye bye ni only was I okay. What is a resort to the whole grade? And if I grade it, oh, I be a sick in a can. Oh, I feel be a sick level me to buy a call one bay. Every pillar of town will be yato. Tabas or pay, ah, fair care, more or less in your woman. It just a turn out to reduce the load to our color. I want to buy a pill when you buy losses science. Cassess, I want say one, can't much say. Can groom expert. Kaka ye must pay. I have knowledge. Keep up with us and knowledge. No, you go knowledge.
3: Malam
2: on difficult va won mo wa lati catch up
3: ma so ku tan ka so yi pe opopo awon mo na leyin ti ma kun ile eko yi ti ma dele tan awon mi won iraye kawe mo ki won se ndo leyin wakati die ni ile won na won fun ma ra lati gbe iwe won lati ma gbe yewu e ka lo si bi oro iwa kan so ni pile Benue na lati nu commissioner fun te ko won yi o so wi pe oro owe kika oni kan mo mo si owo we kika kan mo se mo owo lewe mo ipe kan ma ma loju iwe tan ti buwolu lo be ipe kan ma ni kawon obi ma ra nibi kan ipe obi lo ra nta o wa ni ta so lati gona ni pe iwe kika to je ipe o je ipe won le tun lo kan je kan ma tun lo ipinle kwara ipa wa na ni leleyi
2: a ni lo re mo na a ni lo re ni gbogbo Nigeria iwe ti awa iwe ta won egbon ti wa lo kora in fe mo fe le kaye igba ti won ra iwe fun mi pe a ko wa siwe yon ara fun mi iwe ta wa lo nigba ta fi kere awon egbon wa lo lo ku kleti adawogbo eru e se ba ya ki ntan yin ogbon tu ni je ni bembe te ba wo awon ti awon publishers yen won ni awon school ti won ti partner pelu won mo ma je yin pa ni pe ke lo ra ni le iwe hun kora ke fi mo bi teto eko wa wode ka pa julo ni pinle kwara nbi ibe ni da ko lewe o kan ma wa fun ra won mo guro lewe kan ko lo ilana ti Nigeria lati fi komo ilana Britain ni lo won si wo na ni Nigeria so on fe da ti e gbe wa ni Nigeria ni lo ri ya na lo wa o ilana Britain lati fi ko yan jare ni na ta lo so fun pe ilana Britain ni better ju ilana ti wa lo nkan kan ni ti wa kan fi yato si ti wa awon ki overload omo ti won leyin eleyun emi ori to fi better ju ti wa lo to ba ti e wa je pe o better ju ti wa lo gan ijeri le we ni right lati so pe ko ma lo ilana otun ko ma lo na lo otun to yato si ti wa mi tori pa kan fe fi ko awon yan je so nta nso be ni pe ka omo ko mo duro ni school after class e ba je kin tan yin gege be se so lekan opolopo mo ni kan kan ma ba ti dele antori ile kewu tin do de awon mo ti won sulumi nle lata go bi marun won ka di bi ago mefa abo ile kewu do de won le won sin ko le kewu de won gba won sara si lo won lo kiun won ki won gbe don ki sai ta de onu yanu ile tun ti mo so anfani ti won tun ri yen lati ko duro fun gba die nle iwe yen o nja anfani fun opolopo awon mo shera san baun emi o buy idea pe ka ma ta iwe ka ma wa ri ni iwe lododun
3: se ba mo kini kan ama show we mo wo school
2: ka tun asimo o wa bill ni papo
3: awon ba school lo posu wa kan textbook
2: wo kan textbook wo kan si ni ojo kan ni mo pe principal abi my headmaster abi kini pa won ti primary ti lewe omo mi kan mo ni ah mo omode le ba gbewede ki lo bi mo ba de tan sise sinu mo ni anybo sise sinu we wo ko da bo mo mi o ba lo ko mo lomo lo ki n gbe fo mo mi ko lo mo ba ri mo ba pe ah e mo ever sise sinu we omo temi mo laye iwe ti mo ra fun e se mo sise sinu re e mo sise sinu we mi we n gboro mo wa ni tuntun fo mo mi lati le lo emi o gba o be lo mi ba gba ni won gba o emi o gba mo o tori pe kini ogbon tun ni je ni in wa ra iwe 50,000 ni term kan abi ni session kan iwe ohun ti wa lonu omo mi o tun le lo mo opolopo gba in tin mo polo obi gbona lo lede loni owo lewe omo ni o ati awon ta ro mo awon ajaga ta ko ti ta ko rera owo lewe ohun owo kini kan owo gba gbogbo kan ta awon private won ba si gbowo le bayi owo gbo yi ni
3: eje
2: ka wo eto ko won lo titi o ilewe aladani lojo won o
3: eje ka wo bayi ako wa tin lo lori mi tan kai yen textbook yi ah ah re pe ilewe ko kan ni bayi won tete won ti ni ton ka bayi gbata wa nlewe mo ti pe primary school mi NOEC ni bo wa nlo fun english alawuye ni bo wa nlo fun yoruba
2: yoruba be ni
3: ka kini ba mo ti ka won temi ni pe lo gba ka wa ba type ta nlo ni yen pe nisin bayi e ri pe awon ilewe ko kan emi aso pa awon mu mi ma daruko lewe fun mathematics fun english ototo
2: o ma mu for five ototo
3: orisirisi won gbo won mu be ba la se pe o ma adugbo te pe boya awon obi orowo ra iwe temi ni le te kin fun won pe kini si joba pe
1: para
3: pe
1: to du ko pe
3: pe mathematics o permi why iwe ta ma lo yin yi a si lo fun bi adun meta bodun merin ni
2: ijoba ni nipinle kwara won ta awon eto ni te ba ta e wa focus lori ile iwe to je ti joba nikan omo to si wa nle wa aladani na po gan won po gan o ye ki ofin to ba ti de gbogbo ile iwe ti joba na ni ko de ile iwe aladani ko da bo ti je kin lo be won tori akoko ni irufe awon ile iwe aladani mi wa ti nlu awon ni ti o to omo ko ni setan sin lu won gege bi oluko awon ti o ni qualification ko da the minimum of qualification ti e fi le komo ni ile arakawe ti o ni kan ni awon ile iwe aladani won ni se je ti gbigbese lori leyun oro won mu ojo mi wa ta tun yun so ati so tele na ba ro ijoba de aro ijoba e je ki awon ile iwe tun wa mo conducive fa awon mo kan ba se so pe won gbiyanju na nisin opolopo awon ile iwe mi na te ba de be gbogbo e ma ngbona ma awon mo hun ni abesto ti ja tan panu wa nbe looto o mi nge panu re njo etun gbiyanju si lagbon ni yen
1: ki a
2: lafia wa fa awon
1: mo graduation na wa na oro to se
2: le nbe ati so yin wa ti ko lenu le ko si graduation mo abo tun ku ni
1: awon na awon tun fo
2: fi a mo so won ni be so won ladugo yin to ba ti se graduation ladugo wa gbogbo ara le e ja mo so awon to ba ti ni won ni ka mo ogun aloso ko si da koko kan bayi to ba ti ni mo graduation wa ijoba to so pe ke mo se mo na la fe just
1: so government house la wa lo abi bo la wa lo ma se ma government house ni o yo wa lo abi bo
2: ki won ma kan so do e oni royin ke fi karo ijade
3: to si commissioner fun oyo eto ko ni pele kwara omo we olohun gbe a ti e bi won le ni satitun eto eko yi kan ni nkan ti won tin si lora awon kan ta te
2: exactly
3: kan a le mo nkan ti won gbe kale fun sa e ko tutu yi e ba lo so lo to bo commissioner apotele rinu aja inec ogbeni fesosokoye oni tiboko sebe awon egbe oselu penija tan ti dasile bayi lori yawo ewuye itobe commerce yo ati penija eto abosako osodobo jo fi wo oro okoye yi papajulo tiboko sebe ati to dibo ko mo so ja won igbeselu ka kan mo se meta
2: e ri pe emi le waju ninu awon ti yan korira ka ma ragbo ka ma tagbo mo le waju ninu awon to korira ka ma tin boy ninu igbeselu kan si kan so be na ni mo si le waju ninu awon to korira ka ma dafitina kale papa julo lakoko eto dibo ati eto polongo te ba wo nsin opolopo primaries ni o fi be netuma ta le fowo re soya ko re si kankan ton fa nkan yo kan na ni nkan yo kan ni nkan yo kan to si fa ta ba mu ku o ma ri wo la si ri egungun bo egungun tun bo leta se mo pe gbogbo bi tawo sele ti sele awon gomina ipinle lo ndale
3: primary
2: sin
1: lona
2: to ja si pe nti o ba mu to ya ki en ba gbe sinu oye ati lakai omo kekere gan ko ba mu rara keni gomina lo lori egbe gomina se le jolo egbe gomina se ja olori egbe who is governor governor ta won egbe fa kale o wa wole to wa do lori won e jo so make sense mai ko ba mu na ni oselu oro ile o soro traditional rulers or whatsoever oro oselu le to ni odun to lo ke so ya jeku gbogbo gba ta ti so di be pe ki gomina ma jo lori egbe ni asilu agbara ti poju so nisin bayi nisin eni ti e ba ti se omo kire npa awon anointed
3: candidate
2: ti e ba ti se ti ojo mo odo rere lodo gomina kanrin ipinle ni mo ti ro na lo o kanrin ipinle ni gbogbo e tin daru o awon mi tin won kan daru tan ni e mo pe ta ba wo egbe APC ipinle kwara nsin e ri pe kini e daru gan e le fun gomina ni gbogbo ru right yen ko mo fe lo awon egbe to da le ti da wa la le nu oselu le bi mi nso pe ba se wo oro oselu na ita gbe ofin to lele lori pe ilanu ofin gboro wa fun ba se wa nu politics ke se pe politics be se pe egbe oselu kan mo o ni bi ti level manifesto yin mo o re ni ofin to gboro de yin to je pe e gboro tayo ala lori ofin yen inu ofin yen gangan ni pe gomina ka ko gboro jo lori egbe ma bi president do lori egbe lo lede a ma so pe ti gomina omo gomina ni mo ran ti ni ipinle kan ore mi kan wa to lo fun house of assembly o wa ni a won ma so fa pe gomina awon ti debe ri won ni a won ni won le ti gomina ba nse won ni lagbaja gomina nse pe be ni ka won si lo won nitori pon fe yan abenu gan elegbe mo won o mo si pe awon gomina yen ti so ni agbara ju te bi pe oloyinbo to si so oyinbo si so o ni absolute power corrupt absolutely bagbara ba se po si la se si lo to agbara te gbe le won lowo be se gbagbara ilu lowo le won lowo e gboro tun gbe agbara oselu na le won lowo bayi won ma si lo lo ni
3: amalaun asokuti awon kan so yi pe nkan ta so yi pe etel an fe tesile an parapala pala bi pe igba te so yi be so en so second republic ri alaye ati first republic alaye en so be aye awon action group aye northern people's congress npc second republic then so yi pa upn npn pe nigba na ṣùgbọ́n nígbà náà àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ló máa fowó sílẹ̀ máa ń dá díù ẹgbẹ́ tó yẹ pé ọmọ ẹgbẹ́ adáwó ṣùgbọ́n nísìnyí báyìí akóta wà yìí ọmọ ẹgbẹ́ mẹ́rin ló ń dáwó ṣé bí gómìnà yóò lò kó sílẹ̀ nípínlẹ̀ láti run party ṣé ẹni tó wá ń kó sí láti run party ní stéètì kò ní lélẹ̀ lórí party àbí fún àpẹẹrẹ wọn bí mínísítà láti stéètì kan kánú opposition party ló wà ní stéètì mínísítà la máa run party àbí leader la máa fowó run party sáwà ní kílídà máa pa kó máa pàṣẹ lórí pàṣẹ tó fowó rọ.
2: ṣe rí i pé wọ́n ṣe ní republic kan wọ́n ṣe ní republic kan wọ́n ti ṣe láìpẹ́ yìí ni kọ́ra wọ́n ṣe ń pinlẹ̀ kwara bí wọ́n pe ọkùnrin kan ní iyọ́lá akọ́gun bóyá ní ẹgbẹ́ pdp ló wà ń gba ẹ̀mí ìrántí mọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà máa ń dáwó fún wọn wọ́n máa ń dá owó àwọn èèyàn máa ń dá ọlọ́dẹ nira wà tó ń dá fún wọn pé ẹ mọ̀ nso gbogbo táwa ti mọ̀ ṣe ètò yẹn mọ̀ nso ara nǹkan tó bí ó tó gẹ́ nìyẹn gbà yẹn o wọ́n ń dá owó fún wọn tá fi ń rọ́ọ̀nù àwọn programs wọn nígbà yẹn ni kódà àwọn ọmọ ń sọ pé àwọn ò ní gbà party náà ni wọ́n fi ń rọ̀ party náà ni.
3: àwọn tó party máa ná àwọn òṣìṣẹ́ tán gbà sílẹ̀.
1: tó jáwọ́ tí ń bá wọn ṣiṣẹ́.
2: bẹ́ẹ̀ni àwọn tó jáwọ́ tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ gan ẹ mọ̀ gbọ́ àwọn tó jáwọ́ tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ gan tí ẹgbẹ́ ẹ bá gbẹ́gbẹ́ òṣèlú kalẹ̀ tẹ́gbẹ́ òṣèlú yẹn bá ti já sí pé ẹgbẹ́ òṣèlú yẹn gómìnà ni ọmọ rọ́ọ̀nù ẹ̀ owó òlu ló sì máa fi ń rọ́ọ̀nù rẹ̀ in tí ọba mu ni kò bá mu rárá fún gbogbo ẹgbẹ́ òṣèlú tó wá tẹ̀ dúró lórí báyẹn kì í sin kan ó kì í sin inú tẹ́ gbọ́dọ̀ fi jókòó gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú ẹ gbọ́dọ̀ lẹ́wọ́ bọ́ọ̀ lẹ́sìn fẹ́ mánéjì ẹgbẹ́ yín tẹ́ bá lówó púpọ̀ ẹgbọ́dọ̀ lá ìrìn ẹsẹ̀ ẹ ní effort tẹ́ fi batch up àìlówó lọ́wọ́ yín igba ta si ti so gbo e do lowo de yi na ni wahala ti sele se an pe ro la npa fun awa fa se an pe won fo we enikan ko fo ara re ronu ijoba e egbe oselu o owo ilu na na fi ronu e owo ilu na na fi ronu e se ni un le ronu e bawo ko to di ko di gomina tele
1: awon ti o si ni ijoba bawo to wa ni
2: ijoba awon to at papa ju awon to wa ni ijoba eno un o le ronu owo yen tele ko to di ko de be
1: ki wa ni ta awon alaga ijoba awon alaga egbe oselu ta ni se ka pe awon kan gbe won si be pe to
2: won ni tun mo mo bayi to ba wu ibi to buru de ni pe to ba wu gomina kan nisin o le fa alaga ijoba alaga yo jiga egbe oselu ti o fa yo so iyen ti safihan pe egbe oselu oni ko ni eni pe mi mo so lo lede nigeria yo ibi mo tenu mo pe alegbe oselu platform lasan la ni
3: eh ese ma la so ko ti
1: tori akoko
3: eyin pa je yi
1: akapolo
4: tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí akin bàbá wa Reverend Father Anthony Adeola Adeoye ku ọdún ó pé ogún ọdún lónìí tí wọ́n ti gba iṣẹ́ ìránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí Reverend Father a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó mú kí iṣẹ́ ọlọ́run máa tẹ̀ síwájú lọ́wọ́ yín Reverend Father Anthony Adeola Adeoye a gbà á ládùúrà pé ọlọ́run yóò túbọ̀ máa dì yín mú ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ lórúkọ Jésù à ń gbàdúrà fún àlàáfíà tó péye àti ẹ̀mí gígùn lórúkọ Jésù òpin gbogbo lópin gbogbo ní ìkẹyìn lórúkọ Jésù ẹ ó fi ìjọba ọ̀run ṣeré jẹ àmì gbogbo ẹbí Adeoye ló ń kì yín

0: e kaabo pada lati oke lohun number telema pe wa si baye eyan ara ile lati da si 0913655652 lori whatsapp 0913655864 na ni ke fa temese yin ke fi so si
1: e kojumo
2: hello e karo
1: e kojumo roko yin
2: olamile kata ni mola lati itakunjima mo ki alejo wa won ku opolo olohun ma temo siwaju se rin pa pe an gbe egbe le governor lowo ba n gbe egbe le are lowo ta ba fe so selu to la ti o lami la kari nigeria ati ki won yi kini on pada itan ti alejo wa pa nisin emi ti soro yi emi na ni muri maro ati wa so ti mo daraya ba fogun tan ba lo pe risi message won jade lati tan tin gbowo o ko mi wa nbe se ri to tun ba mu wa to si mu wa ta ba da si bi egbe ohun ni eni ko fi ni yan ko si ni ma pase ase ti o lo ko fi ni ma pa lo ye egbe nigba ti gbe atede governor lowo ore pari gbogbo state ni sin party chairman lo function ni sin se ba ri be se nda la party chairman lowo ti ma ba ro yi kini un pada oselu olo sesore nigeria o olohun te wa siwaju
3: e se gan fun yeti ni whatsapp wa omoba olatunji kayode kini afi won se bi ta fi se won se e ma daruko re si akan ba yin ka loni ni adgbe yin agbe ma fi si won ki wa won ni kan ma se lesson in laughter eto eko ton ni o je pe to ba wu ni nipinle benue won o da won ni ato si pe o je ajaga lori awon obi loro wo won ni boya nitori ipinije to awon nigeria ni atodo mo ba olatunji kayode e kojumo
4: hello
1: e kojumo
4: e kojure wi o
1: agbo ko yin sa
4: ki alejo ya ti olodu
0: e se o ko yin o
4: oruko bebi ni wale lati kilanko
1: agbo yin sa o ye mu
4: eti bi fe da ti ni pe oro osilu o di pe atiko osilu la ba yi de ti mi o ki ti awon osilu kokko bi da lori pe edi to ba ti newo sinu osilu iye ba je olori abi apase ninu osilu ko ye ko ri be o gbogbo ki la ban tun sile lati wa kwa ko to di pe di da le lati first and second republic o ri ba ise lati ati ojo atodun to di pe ni president governor Farag Kazi Shaman to di pe da awon ni won lati lori egbe ati gba na le gbe ti daru e mo to se ni pe le kwara ta wa ida so o ti ba ti a ba de ti ibo wa ta ba fi je ko da life pe ni apate waye o lo cha ko ba po yi ni o tura life pe ni
3: e se gan fun iwoye ti yin sa ni whatsapp wa honorable yusuf lati aga kasale fulani ilorin won na won ti pe ni 70s pe awon egbon ati anti awon lati molebi kan na won ma nlo iwe kika kan na ni won ni ko jo sese pe ododun oni won paro iwe won ni joba apapo kan ran awon obi loro loro yi won ni ba kan na kan ma duro ka iwe ni eyin eto eko won o dara pe ki won je kan se fanfani awon akeko ni ipinle kokan le yi honorable yusuf e se oru e kojumo
5: e karo
1: e kojumo
0: o ko yin
5: abdul fatah alaro lati ogiri
0: oya
5: e ri ti lesson yen le mi na ve da
0: e da si
5: e ri pe ben e ri pe ni gba e gan a n pe kini kan ni prebu ta mo si leyin ti a wa pa ti jade ni closing time to wulo fun omo pupo ta tun wa foju
3: eh ati odo yin ni ati odo yin ni ni whatsapp wa tola lati giri alimi won ni ijoba ko won ti so awon le eko da ni private school di atm machine ni pinle kwara won ni owo ri ti won san o fe to me dogun won ni o ye ka so leyi na pe ko ye ka ma di ebi ra won le eko papa ju owo ri tan gba lowo awon ile eko
1: e se gan fun etin e kojumo
0: hello
1: hello ti wa nbo
3: eh boya won ba kan tun mo ka lo si ojoko whatsapp wa ka lo si be na e kojumo ni whatsapp wa ogbeni tunde won ki wa won ni pupo ka gbe ko yi
1: e kojumo
6: hello e karo
1: e kojumo
6: ati sun to won lata data lori oro ti lesson ni awon mo ni role e bi akun to olohun ti lagbe nti loko ti o ba fe ju so wo ju egbe re wa emi o fara mo ni titori bi ke to mo ba ti kawo lati ago meje aro to fi ago meji o ti to nitori ko mo mi ni omo mi lo le kewu ni role yo wa di lago mefa awon mo to ba la ni lara ago meji ago merin opolopo awon mo mi won ti lesson mi won si gbale okunrin lo emi o gbale obirin lo se e tun gba to bi won ti sanwo won obi won ti oku mi awon le wi opportunity won mi sare se jaku jaku to won ti pe to ke bo pe ki teacher na awon to ba ti to time ta ba de njo keji ni won ni mo le won to ba je pe ago meji le mo ba mo de ka mo mo ko ago meji le mo mo de ko mo se compulsory mo tabi ka ti e ka su re lodo temi o ko mo le wulo fo bi o ti le wulo fun kan mi o ma mi lo ti mu ra le kewu ni ti yo wa lo ilago merin lo ni lago meje ko ni se kankan mi mo ati ko sun loku olowo sanu wa
3: se fun yin ti ogbeni tunde won ki wa won ni pupo awon lana ijoba ni oku die ka to won ni ati lo lana curriculum marun lani sakoso buhari ati tinubu bayi won ni ijoba yi na awon ati won mi lede won elekeji ni pe bawo la se ma ru ekika won to wa ni pupo awon le eko aladanlaji adani ijoba n gbero biti biti wo lowo won won ni awon na ibo won ti ma ri owo kagbe kan ba lo sile
1: ekojumo
7: hello
1: o ko yi ekojumo bi pe lo keyin
7: pro adeba adegbo ega ni o lo ni bi agboyin to sell ni party extra moral lesson ye imara o dara kun mo kan su re and secondly seri awon iwe ti won ko won ye e to ba ma wa ni science class ko wa ni science class e to ba wa ma wa ni commercial class ko wa ni commercial class en to ba ma wa ni art one art ten pe n to ba se ba yen yo le tete ye won because that is the combine science mo art mo commercial is very art that le mo easy fun awon omo e je kun se ba yen and then any cost extra more yen kun se ni voluntary
3: e se gan fun wo ti saka oniyo lata lori ka fi ti won lo do ko ri won ile ko ada ni ipe kan ran awon obi lowo ipe kan jawo lati ma paro iwe kika ni ododun kan je ki awon yoku na lo iwe kika yi
0: adupelo malam abrafi olariwaju asukuti ibi na ni o ma photo ni o tun di lola ni ayin dede akoko kan na olariwaju ogun ni yo pa bi ti loruko ti mi atene keji
3: to taiwo adeyemi ni oruko ti temi o dabo
8: o fẹ́ràn oúnjẹ àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún àyà títa àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀ gascol antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán àṣé lọ́nà márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ olómi tó ń bẹnu ṣọ̀rẹ́ àtoníkóró jíjẹ gascol iṣẹ́ rẹ̀ dáa owó rẹ̀ ò gbópá kò sì ṣòro láti rí yan ìtura yan ìgboyà gascol antacid ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀ gascol antacid ìtura kíákíá pẹ̀lú àlàáfíà iléeṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe é.
9: The time is 9:00.
10: Ago mẹ́sàn-án ti lù.

0: Eku ojumo ni oni ni ojo segun ojo kejo ninu osu kesan odun ta wa yi mo ki wa kabo sori akotun eto yin eto wa eto e ba wa dasi ni kan diamond 8.7 to wa ni ilorin ni ipinle kwara brasil to je pe a tin se agbeyewo awon oro ton lo lorisise ka bi eka idajo eka etabo oro eto eko oro sijoba ati awon isele ton waye ni agbami oselu taiwo Adeyemi ni oruko mi oni nkan ta fe wo oni igbaradi egbe oselu APC ni ipinle Kwara fun eto dibo odun 2027 ton kan ilekun gbogbon yi papa julo egbe oselu APC won ni ta ba rin gborowo ta ba wo owoja gomina Abama Razaki ni ipinle Kwara ni pe pelu gbeju gomina wipe egbe oselu APC yo si wa nijoba ni ipinle Kwara ju odun 2027 lo amo labe oro yi awon oloselu kan fapa janu papa julo lori abajade eto dibo commercial yo ti won di fa awon orisirisi ipo ninu egbe oselu APC ni bayi awon kan won awon se coalition awon coalition yi oni idarapo awon oselu sane sinu bi ni abi ti o faramo esidibo won so yo yi awon kan to boyin loni ati oro se joba ni ipinle Kwara elejo mi loni awon ni honorable Bello Olaiya won je ekan egbe oselu APC ni ipinle Kwara bakana won ti fi igba kan je alaga ijoba ibile Ekiti ni ipinle Kwara re honorable Alhaji mo ki pe e ko ojumo e so gbada e so eh pa mi fun mic yin dada eh
1: e ka ro sa ji dada
0: ah ji dada Alhaji e ka kan lu agba mi eto mo mo pe nipinle Kwara e ti ri gboro wo dada e ti ri ijoba ipinle Kwara lapota wa yi
1: bene
0: lati odun 2019 se na gba wi pe pelu owoja gomina Abraham Abrazati kakire tibutoro ipinle Kwara eyin na gba ipe odun ton bo egbe silu APC won tun na alatako ni ipinle Kwara ni Alhaji Olaya
1: e se gan ni mo ki gbogbo awon to n bo wa nitosi ati ona to jina e ko ojumo ibere te bere oni agbara die o ni na latako ipilese ti o mu yan jade wa o ti wo idi to fi wo oro pe governor sise abi ko sise on ko lo dan do dan leru ti eto idibo ba de tin sumo le bayi te ba ti se foundation bi won se dibo yen to ba ti ni ohun ni ko ninu wala wa nbe oni pe gbogbo oselu ta ti se ni Kwara to fi yori si dada gbogbo wa won wa npe awon eyan da si ni bayi la se fe se a pe eyan ti o da si ti oga eni to je oga to je governor ba ni ah mo nife si bayi o pe awon eyan e bayi eyin marun le fe wa kini eyin meji e do na e je kini o lo ti a ba de se yen iyen ni won pe loloyibo pe consensus to o ba se yen won ni ka lo sagba mi oselu ka lo se primary so ti yen nisin iwe ta ba ti ko yan jo ta lo se pe a lo se primary a se loju gbogbo aye ni ta gbangba tawon anek o wa be ti won se ere e tawon security no guide wa ti oni si kon kankan be ele o sele ni Kwara APC o da wa lale gbogbo aye lo si ti gbo eni to ba joko si corner kan to lo fowo saya lai je pe atunse wa le ri e I pe awon na alatako ana bole o tara re je ni lowo lowo lele ta wa afi ta to se ba waye lenu asiko to bo si
0: iyen ni pe eyin na so ba wi pe ni ipinle Kwara APC premier league te se yen won fo ko ni abi le so bayi
1: won fo wo ko ni boya ko boya won won te fi ko ni boya ese ni o won ko se ni to mo ibi tan ti se primary mo de so eleri yen lori pe igba ta ba ti se wa se primary onikaluko a lo si ward e ti o si ni ilu mi ni ward ko ibi tan ti se primary loju gbangba
0: fun
1: ipo won be fun ipo gbogbo ipo won ni senate o iwo ni rep o iwo ni house of assembly o gbogbo e won lo nko ni
0: ati ti gomina na
1: ati ti gomina
0: ah mo ka para soro sojo sojo ba na
1: yeah
0: e se la ka joba bile ekiti ri
1: be
0: honorable olaya
1: yes sir
0: se sugba yin na gba wi pe gomina ti fakoyon pele kwara yin na gba
1: oh no
0: I want to go to the last year. I want to play a quarani. Woman is a little call. One of the women is a little call. When it down, what it down? When he go to the jury or later. Cataman Sony, I want to ask about APC play a quarra.
1: APC, no, Levina. Could see any two less a good one cutter. Never will later, Sonya. Office a quacker.
0: Bull office.
1: Office a quarra central. To poach. Ninu gbogbo atunse won yi te nfe nu bayi gbogbo a lo ye ko kari ya ngbo mi nisin gbogbo wa lo ye ko kari ipinle ba se ba se se yi governor do ba ti dere be yo tun gbagbe awon to ku ibi kan na to ranju mo won se seto ijoba ko lele so ni okan ti teme ni teme ri ti mo de le so jade mi o ri owo ja re bo se ya ko to bo se to ati bo se ye
0: se ni lodo ti ni
1: lodo temi mo soro le lori
0: lekiti abi
1: lekiti
0: e o ya joba ara nbe
1: mi o ni mi o rowo joba ni ara nbe igba ti o jojo ba ba se fe ta ni 100% te ba di 2% abi 3% e rowo joba ni ye e mo bere lowo e ni
0: ni pe lodo ti bayi ni boya ka ni Kwara South abi ka
1: me yes yes be ni
0: Kwara South
1: abi stakeholder of Kwara South Because I'm going to go to the government. Ibona block wa niye gbogbo gbogbo gbogbo Ekiti local government is as a block ah ni general hospital ade ti kegbe lati odun meje to ti debe pe boya yin o te ran wa lowo general hospital is not in existence
0: Lekiti local government
1: Ekiti block block most of them money we have Ibolo in Kwara South we are talking of Kwara South now
0: block
1: Ekiti block including Okero and Lekiti we don't have general hospital a de kegbe kegbe kegbe e ti wo ni won wa se ti ta fe mo ranju mo be nisin iyen ni e to ti ye nisin
0: ile eko nko
1: ile eko alhamdulillah won gbe university kwasu won gbe wasu si abi be ko o wa oke won try ni pa
0: yi ona nko
1: ona ko si kankan lona o so na beyan ba animo ni mo fi rate e ni 4% ta ba ni kan marun abi mefa to ye ke eyan o gbojumo te eyan ba se meji nbe ko ti pass si
0: ye ni pe ni odo yin bayi ni Ekiti ko so na nbe
1: lona to ye ki government Kwara o se a ri pa to ye to Ekiti local government odo lati o si lo si ikeni lo si idofe gbana ko se lo bojo ba ti de ba gbogbo e cut off a pe kekeke kan ra wa lowo won o se the only one ti won se ti gbogbo won yanju mo to se o na ni o sisi o bo ayegunle
0: ka lo se
1: ijoba o na ni mo ni ti won se ti joba e se mo so bi joba e la soro le lori mo ni ti won se mo lo ni se ninu kan marun abi mefa to wa nle eriku sikoro ko se se apology ko se de mo awon ijoba to koja lo se gbogbo e ti tun wudanu kan se won o se se yen la fun won ni percentage percentage le lori ta de kegbe kan ran wa lowo okay going to issue of security gbogbo gba ni ilu mi ni ikerin won gbe eyan akegbe si joba kan se ko si kankan ta ri se o la o no wa gba percentage le lori we need to have a government ti o won mo gbo ti won listen si nkan ta awon ara aye ba nso ti o de respond appropriately
0: se joba yo kin gbo ni
1: won o kin gbo
0: gbo yo kin gbo
1: ko gbo abdramon abrasak ko se nkan ta igbo ka te gbe ta na so fun to gbo
0: boya won
1: te gbo awon to de ta ran si
0: boya awon asofin yin boya awon kan si won ni awon te ran lati odo yin wa si orojo pe si
1: awon asofin wa ta ni le mo pe nikan na ni ti odo mi ni ekiti
0: boya awon igise fun gomina
1: mi o se won mi o mo boya won ri gomina o mi o mo boya won ri gomina o tori eni ohun ti e ikan to ohun wa o ko ni ile to wa lo se lowo o si tun ohun wa mi so boya yin o ti e je ko raye ko gbo ti tara ilu aso fa assembly lo wa ti lo odun mejo ti fe pe o tun ko fe lo si rep ko ti e je ke ko ti e raye pe ohun gbo ti eni kankan so boya o so fun ko so fun mi o mo
0: eyin gan ko se leyin mi ba soro kele kan yi pe ni kora sat e wa lara won si o toro kan se gomina gege so fun gomina ti yin ni eyin gan fara yin alajo laya
1: emi alaje olaya mi o ni access si gomina
0: eh ni ba won lowo
1: mo ni number won
0: eh pe won ni
1: ko ni gbe
0: se pe won
1: mo ni mo pe mo ni kan ki gbe mo send message won ki ni respond ko se ni to pe won tan down si gbo enu mo fi so commissioner gan wa ti o to se commissioner to le lo ori governor for the past 2 months
0: o na commissioner lo so ba won gomina
1: won wa
0: e wo nu
1: amo ni won wa tati ko ba to ati ko ba a so lati ko ba to ati wa lori se mo gbo se se wa bi ni oro si mo jade te si mo gbo ta mo daruko
0: commissioner no ori gomina
1: yes for the past 2-3 months
0: e won awon commissioner
1: alo wa won ni won mo la si bere ni
0: gomina
1: se ko
0: won ni won se pa lori
1: kore wa no ori gomina igbo lo se ti kwara lo gbo pe won se ka de ni council ni kwara ni ojo wo ni bo ni mo ti se pade ru yen
0: ah alago laya
1: igba ta wa wa ni chairman amba gomina se pade lo re ko re monthly ni to bere nbo le ba se de ele nko

0: so fun e pe yo pe awon eyan gbogbo awon Ekiti lato ke dele ward mewa la ni yo pe awon eni awon eyan be to sa soju pe eyin bayi e ti seri eyin bayi e ti seri o ni system ta mo o yato si pe e lo ma se primary e lo ma nawo e lo ma rin kakiri te se wahala yen tan e wa mura pe en lo e ti mura pe o ya ori field ta lo se primary te do 3, 4, 5, 6 hour te de yan kankan to de di oju mo keji ti won ko kini kan jade enikan gba 17 enikan gba 15 enikan gba 45 ko si bi tan tin se iru yen iru igba yen baba saraki consensus lo ma nlo o de so fun won pe e je ka won ilu osi kan se shama a de lo fun election o de mo de win election
1: e cha ko pipin gba se pe please de pe o sanu yin o fin lalaga e pada ko nbe
0: mo ku nbe ori pe system igba yen ti bu ko la nlo ko te mi lorun
1: system lo nlo igba na
0: awon si oro kan po lori e be ma kan da ruko e kan to je ara nkan ti o mumunu medo nigba yen oni pe Bukola ti o wa to di governor ko so se luri be to la baba e so ti ye yin sin o lo fi de be inu mi o do si ki omo o wa ami ki baba o wa laye ko omo o wa ko wa ma tako baba e ko wa di ede aye de o ba mi ninu je
1: igba yen
0: yes o je nkan ta kokon ti iya fi de lerin baba ati omo tori oselu pe boya egbaburo egbe mi lo n fe governor ekini kan sele ton wa takura won o do emi o de bi mi nipa iru eni boya can not be a good leader pe ko da basic
1: sugbon ni bayi e wa ni rebel coalition ni pile kwara
0: beni
1: tan pe ni anti party
0: ko sa anti party nigeria mo to ba je on soro oro ati party atoke ni e ti bere yi un wike is a minister and is a pdp man e gbagbe e teni kan ba joko si bi kan to so pe ati party wa nbi kan
1: alaji laya
0: ibi te ba ti rona lo ti kan te ba se ti o te awon ilu ni lorun te de ri ogogbedele o le yan duro si won o yo wike ko ninu pdp and is working for apc
1: and
0: as a minister
1: oloselu ni
0: beni
1: so se pe en se anti party o tun mo si pe eyan wa nu egbe oselu kan sugbon nkan to nse o nse igbelaruge fun egbe oselu miran a se apo fe egbe oselu ti e fun apere kin bi bayi
0: okay
1: eleyan se coalition fun ipo gomina ipinle Kwara alagbelaya atale chatileyin fun bayi fun ipo gomina ipinle Kwara
0: mo ti so fun e lakoko
1: won ti mu aspirant yan bayi
0: okay
1: candidate
0: me o
1: awon coalition ti fohun lede awon coalition fohun lede e so ko wa nbe
0: beni
1: bi pe ipo are o Tinubu le di fun sugbon to lati di awon to di boyo ku gbo awon lati leyin go baba azak ni pe sule apc e gbe gidi won le so ni won so
0: ni won so
1: eyin e wa nbe nigba coalition
0: mo wa nbe yes
1: e da bi pe bayi e wa be sugbe apc pe wa bayi e ti ku
0: beni
1: iye ni pe ipe gomina bayi da lad apc ni di fun niyan
0: well so mo pe nkan ti o ba teyan lorun eyan ki se da lad bo se march ko te mi lorun gaga bi enikan
1: tori na kile wa se
0: mo si ni gbagbo pe won o change e
1: a tin da lad
0: beni
1: to ba change nkan kile se
0: and won't change here.
1: Alajo laya.
0: Won't change.
1: Awara le ma re re pe.
0: E kan pe eni e na lo mo ba.
1: Awara le ma wo pe Alaji clear so lo ni yi.
0: Eh.
1: Won ti foruko awon omo idade ni INEC. Ibere ni pe won ti fide e mu le pe Dalad ni gomina omo e kuchu gomina ni pinle Kwara fe kuchu APC omo yin ni yi.
0: Beni.
1: E ko teyin lorun ma bi pe won ti ni Dalad ni won lo. Eni ko teyin lorun kile se shedibu fun be na ni.
0: Emi o ni dibo.
1: E dibo for Dalad.
0: Beni.
1: Ati pass na pin na.
0: Kan bo wa so mo ti so fun e pe ko si kan to ja ti party Nigeria mo. Uke ti mo mu se reference point mi. PDP lo wa. Gbogbo university bo fun Jagaba o si wole.
1: Iyen ni wi pe
0: so ibi ti o ba te mi lorun ti lu mi na o ri ti wa se. Da lona lo. ibe la

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si si le ni 50 odun laye laye ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi oseri ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meji ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileise to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele nibe ka pogun oyinbo lo se

0: Larry Bobo, you are back again. You really like coming to our house these days, oh.
1: My sister, don't mind this boy. It's too much waka waka.
2: Mommy, is it not because they cut our lights because you and Daddy didn't pay that I started coming here to watch TV?
1: Larry, shh, keep quiet.
0: Children can forehand, sha. Pay your electricity bills now to avoid the embarrassment that comes with disconnection. Pay or vent for electricity using debit card or bank transfer at any IBEDC cash office. You can also pay through our online channels like Fet Wallet, Quickteller, Buy Power, Mcash, Watu, or bank app from the comfort of your home, office, or on the go. Just visit www.ibedc.com. Pay or vent now to keep your lights on. IBEDC, distributing power, changing lives.
3: Enjoy small. Pay or vent for electricity using your debit card or bank transfer at any IBEDC office. You can also pay through our online channels like Fet Wallet, Quickteller, Buy Power, Mcash, Watu, or Bank App from the comfort of your home, office, or on the go. In fact, just visit www.
4: Odo ewa jama kira wa kuye ku dede akoko yi eyin ara le ti lori ofe lati ma gbo wa jaki jadu bi ti ewa fun ti dede akoko yi akiyen ku yaleta ni eyin te wa lenu ise lowo ateyin ti ewa boya ni ona kan bo mi pe akiyin lori eto ta pe ni imale de pelu ile ise Ibadan Electricity Distribution Company ta mo si IBEDC ona ni e tin gbo wa fun toni e ja mo so be ki ma ki awon to je alejo ti won soju fun ile ise IBEDC ki ma ki won kabo si ori eto yi e mo wa pe ile ise ta pe ni IBEDC won na woja ka kiri awon ipinle bi Oyo, Ogun, Osun, Kwara atawọn paka ni Niger, Ekiti ati Kogi ati bebe lo eje se bayi ki mo ki awọn asoju won akibere lati odo alagba iyen Abdul Rahim Abubakar ti won je regional safety supervisor fun Kwara region mo ki yin eku odiri akoko isa
5: e ka ro eku le o ti dada alaba yin o ayeku asiko yi
4: adupe fun Olorun baka na anki yawa lawal akawon na kabo si yara agbara nbi e ba kawon yan wa nile ki won gbo yin to adupe fun yin loni ta mo wo na ni awon to ni se pelu eto abo papa julo ni asiko ta wa yi to ni se pelu awon elo ina mana mana lagbegbe ti ko wa wa ba wa bo ni eto abo awon igbese wo lo ye ka gbe awon kan lo ye ka mo boya ta o ti mo tele ati awon igbese to je pe ajo IBDC ta won na n gbe ke bi ile ise awon igbese ta won na n gbe je nbere lati odo Okwade Abdul Karim Abdulrahim Abubakar iyen fun regional safety supervisor baba ni odo ti yin awon kan eto abowo lo je awon igbese te n gbe fa won to je onibara yin sa to ja won onibara yin to ye ke gbe
5: so aku jumole kan si awon tabani kawo awon installations wa ati gbogbo nkan ti o ro mo amu imole de ayika wa so lo ni amojuto lo need amojuto all the electrical installations comprised of the transformer
4: okay
5: the conductors the poles even gan ka ton so pe dori installation le wa gan funra wa ati awa gangan funra wa ninu ayika ta wa even gan e tun ni duty of care lori awon osise wa to ba nsise
4: pe o tun ka awon osise na
5: kan awon osise na so awon kan ta o boya amo pe a ni ni amojuto ni gege ba se je onibara niyan
4: to ja won amojuto
5: e
4: ja won mo latodo awon to je osise yin ja ti be mu tori pe mo pe idanileko e ma nse fawon osise yin ati atunda le tan pe ni retraining ati training mo pe mo se fawon osise yin sugbon sibe na ta ba ri awon eyan mi tori apolopo awon eyan ni gboro tan ma wo ni pe osise yin na ni gbo tan ba ti ri boya tan gori opo abi ti won ri won ni di transfer won ro pe osise yin na ni won awon iyato wo le yan fi le mo osise yin yato teyan ba ri won lawon ojuko tan wi boya lori opo tan gun opo abi tan wa ni disasoma ke lawon amu in tan won ara lu le ri ton so pe ah eleyi so sise won eleyi so sise yin
5: gbogbo osise ni pataki julo lati odo wa la ni in ton pe ni ID card tan pe ni
4: card
5: danimo card danimo wa o gbodo wa lara wa
4: ti o gbe sorun
5: ti o gbe sorun abi o sa ko sa ni o sa ma ni bi a se ma mo pe card danimo yen to ma so wi pe eyin lati odo wa leni yi lo ti wa then a de tun ma ri wi pe ko ni je enikan
4: okay
5: on gbodo lo ti a bi meji abi kon je meta
4: ise pe enikan ni o da wa sibe
5: ni je pe enikan lo ma da wa sibe ni bi te ba ti ri pe enikan da sise eni yen ki se pato odo wa lo ti wa ni e le da duro that is the duty of care that you have on that thing on that kind of an of person is either that you stop him ask him of the then ID card the identification and his identification
4: okay
5: then I saw ibi to ti wa you saw fun yin then at the same time there ti mo to pe ti mo in technical supervisor abi team lead to cover area yin so e wa call eni yen nigba te ba ti kokko da eni yen duro lati ma sise so e wa call eni ti e mo ni àwọn láwọn tó jẹ supervisor wọn technical supervisor àbí team lead tó wà ní dtm là ń pè wọn then distribution transformer manager so tẹ bá ti pè wọn kẹ wá confirm lẹnu wọn pé ẹ ti stop ẹni yìí o láti má ṣiṣẹ because yóò ṣe wà tó dá wà yẹn ó lè dáràn sí àdúgbò lọrùn because tẹ bá confirm pé bóyá àtọ̀dọ̀ wa ló ti wá ó lè dáràn sí àdúgbò lọrùn because irú èèyàn báyẹn tó bá lọ ṣiṣẹ tó ṣubú tin kan se
4: nibe
5: at that moment in time wan lati koko to pe na ni o si ni adugbo yen o ti gba ton ba to pari investigation ko to di pe won to le so pe wan restore ina yin then dere ba se so na ti abari boya eyan kan abi eyan meji nta ni lati say as duty of care on us ni pe let's first stop them know their mission in the area se ni kan ninu adugbo lo pe won wi pe kan wa sise abi bawo na se mo abon wa sise ara won ni so to ba je wi pe because we have what we call routine maintenance to ba pe won se routine maintenance ni ninu crew no ma je kin se pe boya enikan pere le ma ri ni se enikan pere le ma ri ni o wa si bi installations wa a de mo pe installations wa o ma mu conductor is that a ko je pole abi ko je transformer jabi ko je pe boya ni bi ti a ba ni control room because we also have some unmanned station to ba pe unmanned station ni se mo pe isolator ma wa so ti isolator ba wa ma won pe okay eni bayi o yo sise wa ni o gbodo ni card danimo ti o gbodo so wi pe ohun gan lo fe operate isolator yen ko de tun wa ni je ohun nikan
4: o da eyin ejawo gẹ bi ese je supervisor fun regional safety kinete je ejawo pelu eto abo te gbe lowo awon eto abo oluye kara awon ni bara yin o mo to jara lo papa lasiko ojo ton ro lotun lo si lojojumo yi awon eto abo oluye ki won mu ni gboke to ye pe ara awon to je important and essential one to je pe won gbodo mo gẹ bi eto abo to ye ki won o mo fi be kan mo ko sara won lasiko ta wa yi to ni se pelu oro ina manamana sa
5: ba se won yi pe lasiko yi owo ti ojo mu dani nsin o ti mu ategun ati ara
4: be ni o ngbe dani
5: o ti ngbe dani ti o de tin to de tin nipon nisin tun ta ma ni lati ni gege bi mo se ma nso ni wi pe e je ka mo iye waya to wo adugbo wa
4: ti because o se bara yin bodo mo
5: waya to se o se pataki yen pe a ni 33 kv line and we also have 11 kv line okay. So also we have 415
4: okay pe iru waya wo lo wa dugo
5: yes ni 33 kv line a ma pe meta ni won ni bi ta ba tin rin ni nojo ta ba lo ri pe to na advise pe tojo ba tin ro ka yan ma rin ninu e because anything lo le sele igba yan o le ye pe no wa ngba yen ti waya ba ja waya to ma ja o de ni so fun yan pe o ma ja to ba de ma ja o ja sinu omi niyan a de ti te omi koja so inu omi ta de tede ni yi electrocution niyen so ko ni da ki a ma rin ninu
4: asiko
5: tojo ba n ro gege bi mo se n so wipe 11 33 kv line wa meta ni e ma ri line yen ni conductors yen 11 kv line na methanol ohun na je ta ba wa rin lo ta ba ri pe meji lo wa nbi kan je ka pada ka ma kan ti ta ba ri pe meji ni iyen so fun wa pe ikan ti ja sibi kan ni yen so ta ba de ti rirun kan ba yen je ka pada ka ma lo bo si hazard zone hazard zone so awon le to wa ni to wonu adugbo wa merin lo ye ko je ani red face yellow face blue face ati neutral merin lo ye ko je a ma ra won kan to je pe by time ta won fi ma fa na si odo ti won ko ni ju bi abi meta lo ko ni ju bi abi meta lo lawon bo mi ton ma fa si odo won a je bi red yellow abi red blue red yellow abi neutral ni awon yen ma nfe la lomi lawon mi ma
4: won sare ko waya meta
5: bo e je ka mo ru ka mo number waya to wa nbe so that a ba nlo ninu nigba tojo ba nro tori gba mi ma de tojo ba nro a le ma ri waju abi ka ri len le dada so okay ta wo yen ni ke je ka wo pe okay se waya yen pe merin abi ko pe merin so pe meta ni bi to ye ko pe meta abi ko pe meta so to ba ti di pe o ti kere si nkan ti iye to ye ko je e je ka pada de ta ba de ti ri pe ara awon kan ta tun ma so ni pe ta ba ri pe waya janle boya nu ojo ni abi kin se nu ojo ti waya ba ti janle je ka ma gbianju ka gbianju lati le awon omo kekeke jina sibe then at the same time ka le awon biya eran ni o ta ba mo pe je nkan osin wa e je ka le won koja ka le won jina sibe then ka wa na ka de make sure pe awa gan funra wa si nbe then nara awon kan ti ore kan abi anfani kan te le se fun wa ni wipe e ma ye ki enikan kan sumo nbe even kan to ri wipe electrician te ba le electrician ladugbo e ma ye ko de bi waya na ti waya ba ja nle e so fun e ma je ki ehin e kan te ba so fun ko kan wa wi e ni
4: okay
5: te le so fun ko wa wi e so that to ba ni kan lara awon staff wa to mo to le ba wa pe won tori gba ni ma wa te je pe ti waya ba ja ti o ba ti grand oni o le ma fun wa ni o le ma fun wa signal odo wa
4: okay.
5: So that a fi trip automatically but ti o ba trip automatically ti number si wa lare e ma yen ka pe boya ina wa lare abi ina wa lare because emi ma advise pe any wire te ba ri boya won ton na abi won ton na e je ka treat e bi gba pe ina wa lare so lara won kan ti anfani ati awon kan ti awon ni barawa to ni lati mo lasiko
4: e awon kan wa to je pe bojo ba ron won ni abe igi ka won sasa be igi wa ni eyin ni to ye pe boya waya gba be koja awon mi o boya be waya gan la won gbe shop si se awon elewo kan awon eleyi ta wi ni sa
5: gbogbo ati eni ti o ni shop ni abe waya labe line ati eni ti olohun fe sa fojo
4: tori
5: ojo gbogbo e lo lewu o lewu lati in fact ale because gbadura ki aburu sele so ti ojo ba nro e je ka wa bi to save to de clear lati wa ki se abe line abi labe igi mo ti ri bi ti nibi kan ni gbadore polyvalent le mi lo a ri ibi kan ni to je pe a man duro si labe igi ngba kan ni bi taba wa awon taba mo polybadan dada ni side we ma bank ni nigba yen so lagbegbe yen ara songba yen o de wu igi yen ti gbongbo so ko si nkan ti o le sele e ma je ka sa ka taba fe sa funjo e ka ma je ko je pe bi ti o save because awon kan ta le ro o le sele wolo ni je ki a se jamba aburu
4: to ami o da je nbomi la die tin ba tun de pada eyin ara ile e ma gbagbe eto ta pe ni imole de pelu ile ise IBEDC na le le ite ngbo lowo jaki jadu bi ti e ti loyo ore ofe ati anfani lati mo agbo wa e ja tun bomi la anbo ni ko pe ko jina en lebe ko kale
6: Larry Bobo, you are back again. You really like coming to our house these days, oh
1: my sister. Don't mind this boy, it's too much waka waka.
2: Mommy, is it not because they cut our lights because you and daddy didn't pay that I started coming here to watch TV?
1: Larry, shh, keep quiet. Tatafu.
0: Children can forehand share. Pay your electricity bills now to avoid the embarrassment that comes with disconnection. Pay or vent for electricity using debit card or bank transfer at any IBEDC cash office. You can also pay through our online channels like Fet Wallet, Quickteller, Buy Power, Mcash, Watu, or bank app from the comfort of your home, office, or on the go.
6: Just visit www.ibedc.com. Pay or vend now to keep your lights on. IBEDC, distributing power, changing lives.
4: Lori eto na la wa ta pe ni imale tide iyan imale de pelu ile ise IBEDC eleyi ti en gbo lowo ni kanin diamond 8.7 fm ni lo ti lorin be se ma n gbo wa ni gbugbu ojo mejo mejo lori eto foto ni ona le ti tun gbo yi ni ori eto hun aha ona le tun gbo loni ba se n gbebo o da ejeun se bayi ba se n ba be mo gbagbe o pe ogbeni Abdul Rahim Abubakar ti won je regional safety supervisor for Okora region awon lele ti en gbo won late kan iyen lori eto ohun ta pe ni imole ti de eje se bayi o e ma gbagbe pe iyawa na Mrs. Balikis Adebayo lawa awon na nbe bi pelu wa 40 oni lagbon be bi asin bayi to lo ehn eje se bayi ni ko pe ko jina ka wa se be ka wa kan lu abami to pada sugba ki to lo sodo won eyin won ba nkan kan bo won soro nipa awon to ni se pelu eto abo fun awon to je onibara eyin araalu na won ni eto abo wa feyin na ki se eyin ki se awon onibara nikan to fi ma awon to jo sise won won ni eto abo o tun ye ko wa fa won na ba kan na baba e ja wa won tin lu awon kan to ni se pelu na mona mona ninu ile aha opolopo won yin saba ka oro eto abo bi se so yi won yin ka si babara awon ti won lu nkan to ni se pelu na mona mona electricity ninu ile ki lawon eto abo to ye kan won mu ni okokodura to ye pe o je gbogi to important ki won mo ni koko
5: lara won eto abo ta ni lati mu lo kunkundun ni ayika wa especially ni ile ta ba nge e ka make sure wi pe gege bi asiko yi ba se ma so ba bo de se ri ti en pe a so wi pe ojo ti n dogbon ka se nle si last stage last phase eh. So last phase yen deni yi awon o ma ma mu so o ma ma mu ategun to po amudani amu ara amudani so kin leyin so fun wa ni wi pe gbogbo gba ta ba wa nle e je ka make sure wi pe ile wa ante attest

0: heating system lo ma prevent electricity leakage, then only to ma prevent electric shock, more electrocution in only. Especially ni gba mi teyan ba ni ohun ton iron o fe lo iron o wa dogbon fowo si bi ako boyo ti fe o ti gbona boya gbona bi ko gbona so wa fowo soju e wa ri pe o rin e eje ka ko check ka ko check pe art to wa lara kilorikshan pe waya meta lo ma wa lara plug wa so waya yen pe meta abi ko pe meta so to ba pe meta ka wa opo ke the next ni pe ka wa wo heating system le wa pe se o wa okay abi ko wa okay ka wa pe licensed electrician abi ke wa si office wa ke wa ki e wa request fun support won ma support yin te ba won ma fun yin la won to ma ba yin test to ma fun yin ran lo wa won to ma ba yin lo test heating system le yin to ra wa gan fun ra wa gan na ma take heating system awon installations wa lore kore
1: opolopo so pe intense pe ngba ta won yi se awon mo nipa oro na ko de lo bi nkan to ba ri waya a ma beru won ni ona o la won wa gbe gba se ka won wa sodo yin ni kan na ona abayo
0: ke wa sodo wa ni kokko ni ona abayo ele te ba ni anfani si license electrician ni adugbo yin ni a so pe boya just electrician license electrician
1: Tony we are she.
0: Mm. To de moshe ni she. To ne to So awon yen lo ma wa to ma ba yin she awon she yen. So a de ma so kini kan wi pe e ma je ka kan ma roju wi pe eni yi a ba soro. O fe ba sise o sa owo le wa. Igba mi ma wa to je pe opo nigba mi o ma n le ewu to wa nbe ma n po gan. Nigba ta ba so pe a fe sa di opo ọpọ ìnáwó cheap labor. So ti a ba roju wi pe owo awon to ma ba sise pe ni to ma ba sise ile wa pe gege bi installations wiring installation awon to ma ba se pe ni eje ka ma fun ni ise ninu ile ka ma check socket wa se o jona e to ba ti jona eje ka change because bo se lewu fun wa na lo se lewu fun awon omo gege bi pe kin se o gba na la ma wa nu ile a ma fi awon omo ile awon eke tinu ile awon na wa le ngba mi then lawon waya wa to ba ti bo lara waya television ni o waya fridge ni o waya gbogbo awon ta mo pa ni ninu ile to je appliances wa nu ile eje ka check won se waya awon ti bo lara bi ko bo lara e ti o to ba ti bo lara eje ka change won completely lati avoid electric shock abi electrocution then meter wa e ma je ka kan ma e ma je ki a ma tamba pelu meter then ta ba won pe boya ni bi cutout ti en ti je o ti je abi fuel stand lo o ti je eje ka change won because won ni ewu ton ni ni wi pe eyan le receive electric shock lati be abi keni yen ko en to ba si wa laye na lo de ma so story en ti electric en to ba shock ko ni fe de be ni ojo mi bo eni to ba gbe ti o ba le to ba claim life e eyan oni le so ko ni le so be ni
1: o da dupe lowo yin tori akoko wa iya wa won dodo won tori awon oju opo ta fi sanwo awon eyan ti fe mo won pe awon oju opo la le fi sanwo pe awon fe sanwo na aye ti daye rorun pe awon o fe ma an ko wi kiri a lo a nbo iwa na eyin ti o ni ni wahala ninu so lawon osise yin tan le mo fun lowo abo lawon oju opo te le mo tan le mo sanwo se e ba mi la lekun rere fa awon eyan ya wa lawan e ba la lekun
2: Awọn opo yen o po but ki a to lo si waju mo fe se afikun fun gogo nkan ta tin so lataro
3: okay
2: a gogo ala mo pe emi o
3: laro
2: emi o laro e je ki a da bobo emi wa ka de se ka iwa ti a ma wo ti o ni mu pa lara fun ara wa fun awon ti won ba mule ti wa ohun ni ke je ka ma wo ni gogo gba asiko ojo la wa yi awa la mo ewu to wa nbe ka te yo oro na kuro every other hazard na potential high bẹẹni yeah so toni na yẹn na o wa jẹ eto lagbara ju ninu so an fi kasiko yi a fi ro awọn olubara wa kan jọ ki won se amojuto gbogbo awọn alaye ti a ti se siwaju then ni secondly gbogbo alarin pe lenujo meta yi ina ti yato inu wa dedun lati wa si ori eto yi lati so pe okay o igbiyanju wa olorun ni ki o pada ja si ope awa n fi asiko yi a fi n ro awon olubara wa n pe to ina ti de of course fawon to n lo prepaid a mo pe a ni issue pelu won but awon to ba n lo postpaid

0: Diamond FM Adi Ori Oki ko jo teye ke
1: iyo ko ni mo je o le pe mi loruko seyi wa te o ni lati respect seyi o ma te ti mi ba fowo si egbo mi o le se seyi to ba ya o ni jenu le mo alapaja ka jere wo le ba ka
2: eyin eyan wa te ngbo wa nile a kan fe le se itowo fun yin ni e ma pade awon lolufe yin
3: se ma ngbadun e naa ni e pade wa lago mejo jojo isegun Tuesday
2: ni kan ni Diamond 88.7 FM lori eto ta pe ni ni idile wa nibi ti e ti ma gbo awon eri onise eleyi to ma tun idile e ni se ti ki je ke bi o daru lagbara Olorun idile awa ati yin o ni daru o
1: fun awon isogbon imo ati oye to ye koro

0: expect
1: se yo ma te
0: si mi ba fowo se egbon mi o le
1: se yi to ba ya o ni jenu le mo olopaja ka jare wo le gbe kan
2: eyin yan wa te ngbo wa nile akanfe le se itowo fun yin ni e ma pade awon lolufe yin
3: se ma ngbadun e na ni e pade wa lago mejo jojo isegun Tuesday
2: ni kan ni Diamond 88.7 FM lori eto ta pe ni idile wa nibi ti e ti ma gbo awon ere onise eleyi to ma tun idile e ni se ti ki je ke bi o daru lagbara olohun idile awa ati yin o ni daru o

0: Oh, yo.
1: Oh.
0: Ibi la de yo.
1: Eh, well, already.
0: Ibi la de yo.
1: Eh, ah. Oh.
0: Oh. Shall we last time to our sort of drink to for me? Just one be.
1: Bang,
0: Me, Chan.
1: I want to go out and buy it.
0: Would like a drink to for me, yes, sir.
1: Mirror, who go away?
0: Mo deliver. Bu sa mo pe mo ji la rokeji
1: oda ya la mo nbo dele
0: no mi da
1: ke lo wa
0: mi so kankan
1: o kan su
0: mo kan su
1: tele fi mo
0: orin pe le ti ti
1: ori
0: mo do ki le su kin to wa ni bo ibe yen kan lo na
1: be wu baye e se ri
0: mo lo bi faye mi kale faye
1: lo mo boya night re gan se ri
0: baye na mi de mo ti night mi se ri bo fe yin e kale fe mi bu sa mo pe mo su mo ji
1: eh o so ji oda eh ko se problem
0: eh
1: o wa eleyun wa o ko yen kere nu tolorun se fe mi ninu
0: o se ore mi
1: nti mo ninu le gan ju gugu yen lo yen kere
0: gan apo o na po ni oro kan to fe ba mi sabi mi mo loro ti mo fe ba yin so gan
1: ero emi ni o
0: okay he
1: o fe na bo si raye ti mi mo we to boya ati to je bo lo sa lowo nu
0: ma binu
1: o yo ni to fi oro aye mi se ko ye mi ya o yawo mi ni o sori yawo mi ta n so yi se bi wona less to e fun mi teni
0: ben mu ma
1: agba tin de o na agba tin de so na la
0: kiri so ase
1: bai to fera wa ka jo si wa seyin
0: sibo ti wo ati ka da jo so last time yen pe ngbadu ara yin e
1: la agba da fera wa ngbadu o so wo si ni complain
0: o ni complain
1: on complain
0: o complain pe mo si like e ju abi kini
1: o ba ye ko like mi ju bada o le mi we
0: ka so
1: o la bo ni mi
0: se o kin we
1: tori pe mi we fo se kan o ni obo ni mi eraku se be e ma well lojojumo se yo ni wa sabi aso se yo ni sa eyun ni tete gbo ti run gbogbo run mo fufun gbogbo awon to ri ti mo fufun de gboro o re pe ojojumo na ma we ni run won se fufun irun fufun gbogbo bi kini bi irun baba kini se iru awon yen ke bi mo wa we lojojumo sa keke ki mo sa o se
0: ore.

0: Bo ni ore mo ma wa ri e.
1: To. Se dada ni gbogbo le wa nko.
0: A ma eh. La fi ala wa o.
1: A me ko won ti de latolide ni.
0: Wo, je ke mi na se mi lasiko I won yi de. O ye kon de by next week.
1: Wo yo se to nbo bayi.
0: E kon de by next
1: week. E ku alejo la mo se.
0: Wo. A bi o.
1: O mo fe soro meji kan fun
0: e. Eh, ki lo jere? Mo gbo.
1: Oku mi ba run, won toast mi fun ma nkan.
0: Okay, okay.
1: My am fine.
0: Oh, my leke.
1: In fact, oh, fine gun. Oh, then it change low. Oh, then my toju obinrin o ma ponle o mo gugu
0: e. Iwo na ko ti mo pape ko to jeun. Ko ni je baje.
1: Ah, mo se gba owo yo ba yen ni o pe ape ko to jeun je baje. Mi o je baje o.
0: Ah, I'm happy for you.
1: To ba tun wa mura tan to wo complete. Wa ro po mo ba Dubai ni.
0: Ah. To be.
1: Ah, mo lu ose kan ninu ile e. Koda. Ti obe ba se ku ani wo.
0: Eh.
1: Gbe sinu freezer ja se mi.
0: Ah.
1: Hey. Ti bo ki lo de ani ara
0: ba jo to se ndo to nyo leke
1: ah to wa mo pa bamba ri e hey bobo ewe o
0: eh ki se kini
1: bobo o ki nwe
0: bobo no go bath
1: hey a week ti mo lo nbe
0: e gbenu tan o
1: eh a week ti mo lo nbe oko mi o se mistake lo senu ona lewe
0: ah lo sekun
1: ah
0: Monday to Sunday
1: ma paro fun eni
0: Monday to Sunday, Wednesday to Wednesday.
1: Ah. Tin ba tun wa lo we ti mo ni to mo lo we o. A ni okay to ba we de. Tin ba wa we de. Yo wa tun sori oro didun enu e gan gba mi e fe ran ti pe ko we.
0: Eh.
1: So wa di oru majumo leni. O kan lo o gbe apa soke bayi.
0: Omo. Ma te so ma so jonto lo. Ma so ma so.
1: Hey. Ore mi.
0: Ma ti ye mi. Ma ti ye mi.
1: Ah.
0: But do not o ma sun si laya o.
1: Ah,
0: abi o zusaya.
1: Wo fi mi lejo. O tun wa rora nirun, irun fere fere ni gbaya.
0: Ebi n gbe mi.
1: Ah,
0: o de nsun teni yen.
1: Ki wa ni kin se?
0: Ma binu ore mi agutan ni o. Ah, sori, eni ti
1: o tun wa fi ki ma binu o fi saju.
0: Eni ti o ti e kin we, a le ma ribu. Togo mu ogbo mi nkankan, ko mo kankan. Amu wo to wa wa legbe eni yen gangan le e kabu. A o do o lo se nko pelu orun yen. Bawo lo se cope
1: bawo ni ke wa se
0: anyways tabani ka ti wo na ki lan fa ni to nwe ti o mo toju obirin na
1: ah o try
0: awata fa won to se pe won le we le marun lojumo babu owo babu ki e babu itoju iwo lo emi ko tun je kin fe ri e ba wi na beyen beyen
1: so ti ri bayi on lo tun pe mi o on lo pe mi lenu gba wo mo ku on le
0: ah awon ti wa ba ti e lawon o we eh iseju owo wodo mu won ba won ti lo we amo won o wulo pa kan oku aye niyan iwo to tu wa fe
1: ki we o
0: o se wa
1: o de le balẹ le mewa
0: o se wa ko bo se nwe
1: bawo ma tun se o tun se ko ni
0: to se o le ko
1: bawo ma se ko dakun ore mi jo
0: ti ba ti fe lo we ti o ba ti fe lo we
1: okay
0: o ko ni wo wa se bi gba te n se lo flo flo
1: okay
0: o ko je ko jo wo bedroom ni
1: okay
0: o ti yi e bo se ma ma ton ni yen nitori ta ba je ka wo na to ba fi le o le lo reni to nwe ti o mo toju obirin o
1: be ni na
0: ohun le ma we ko ma mo to sori gbogbo le to lo nfunfun la bi ayi eh ta ba wo na yan ko ma foju wo pe yan ma ra awon perfume gba mi ti o kin lo ohun gidi o ko wa fi gbogbo ohun yen o ma fi wi awon fake perfume eh o lopo lo
1: e mi o tun soro gidi o tun fi kan ba je
0: lokun ara e mo kan so fun e way out lokun ara e to ba di pe boya o
1: ko ni iru perfume to ko en lo yen so fun mi ma ara kin fun
0: iro awon n lo yen sinu abia to ba ran rara ito oko mi lo yen wa ti we wa ti mo ki se pa ma fi
1: bo lo se ni ma se mo tan lo lewe abi tin ba nkan temi ti e tun ro lokan temi boya tin ba ti dana tan ma pe o my dear ja lo we ka to wa jeun
0: eh o le lo gbogbo gbon yen amo to ba ye pe to ba ti wa lo to ye pe ka dara won ise boya bi ton ti wa ni dile won won saba we
1: so mo yan funfun
0: eh so mo pe ni dile yan gba mi wa won ma so pe won je jo won je kini kan won jokolo boya ni dile ti won won we ni to ba ti gbogbo gbogbo to wa lo yen to wa pe ko fe work iwo ko moju yin to ko ni se ba ti sun sori bed ma sun si won laya to wo le ma ri symptoms pe oloyun ki soyun o ma fo o
1: to
0: eh eh to ba lo
1: okay,
0: sun won laya
1: ma fa
0: emi o mo yen but mi kan so fun e
1: tabi
0: o de le sun to ba de sun si won laya o le ma feel pe boya o ko fe ni cancer ko symptoms cancer ni awon ohun yen mu wa so o ko le ma gbianju ati so si won la to ba ti se yen elekeji ni pe te ba wa jo sun mo pe nti wo se kan koda ko wa ni south ko wa ni west wa ma feel
1: awon
0: ko wa ni pe lo run wa ri ni ri pe o ra tugari awon ara bi
1: tomo mi si pa tugari
0: won ti won o po ha wa ri ni ri be tabi ko ri ni ri pe o wa lawojo awon eyan ti gbogbo e o ma wa ri be to ba ti ni yan wa la o ni peace tori tin ba ni o fi le
1: se won ki lo so
0: Awọn ta wa nfe.
1: Wọn jẹ file ojo.
0: Awọn ta wa nfe to ye pe won le. Won la fi dudu ki lo dale lo. Amọ ko si ko bo lowo won o. Pawo raja la won ti a o.
1: Ori gan ti mo wo yi ni. Ori gan ti mo wo n lora fun mi fa.
0: Be mi ba ti wa ro kirin kan lasiko yin sin ko lo osu meta won o ki nwe ko sha ti ma nawo fun mi.
1: Ah, osu meta.
0: Ah, ore mi.
1: Ore mi o le gba o le se ru e.
0: Mo like yan ma we. Mo like ego o mo pe spec mi ni ti o ki nwe
1: ma ko ni di ke so nkan kan mo mo like oko mi ti ko ki nwe
0: yin spec mi ni o amo to ba lowo lowo ni o o ma nje ko ma do o ma nje ki love sweeter ti o ba ki nwe amo to ba lowo lowo
1: te ba fe farakan ra yin go di to senu
0: ore mi ma worry owo ni ma di senu
1: wa ni di tom tom go
0: owo ma worry iwo se bu ona bo ko sha bo se manage to se kan ah o se kan yen sha ma ma ko bo wa ni ma so fun won po re kan fe se birthday ipe
1: o ti abere
0: no no mo sha ti for advice check me na ojo la won
1: abere
0: so po re kan fe se birthday pe a fe se get together so ore yen broke
1: o
0: ti ye ore
1: o se ye eyin ya baba e pada kin pe
0: eh je ka oko se birthday na tuwo to ba ri bi be ta ba ri birthday
1: ore mi
0: a fi se be
1: ore mi
0: mo sha ti se ti ma so pe ko fi won le lo da ni mo sha ti encourage e iyawo boda ti o ki nwe
1: o ti wa dorin niyan o ti dasa o ti dorin o ti dasa
0: ma benu ma benu
1: o dorin o dasa se be mi mo fi lo e
0: se won o sha ti ma se 2 days tori tori ba pe lara o se o ma ndo se
1: rara o se meji ni mo se ti mi o ki nwe
0: ore mi dakun
1: wo dakun fi mi le mo tin lo le wa jare tori mi o ti like o soro to da o soro to da ti ma ti gbadun e wa wa fi eti o da wa fi pari e
0: dakun ma we o se mo pe wo lowo lowo ta le fi end your pain en to ba lowo lo la ma ba en di o
1: da ku fi mi le jare o da bo
0: pele
1: wa le gan po
0: ire
1: ko se money

Eko nole akwa pe ako ise oni rin soke lati kayin diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara. Ebe oselu alatako Nigerian Democratic Congress NDC ti soro gbe adari apapo re Senator Henry Sarike Dickson kako esun ti won fi kan wi pe o gba wo bobe lowo awon omo oye ton wa ipo ninu egbe oselu ohun atajade kan to le de latowo akowe ipolongo apapo egbe oselu NDC osa director loni kasi enikeni to ba neri lowo ipe ofun Dickson lowo ipe ko le de sita ko fi eri na mule ni ipinle Sokoto omo legbimo asofin agba ile yi tele ri to tun fi igba kan je asojo ni ile ise ijoba tori sire basoke agbenagareta Abdullahi Gobiri ti se atileyin to nipan fun igbiyanju awon ologun ajo pe won se ikolu si awon agbesunmo mi ati awon odaran to sose ni agbegbe ila orun ipinle Sokoto ati agbegbetuku ni ipinle ohun ti jade kan to rede loni o salaye ipe ikolu lemo to waye si awon eyan ni esekuku oni o nse ipinija fun oko emi eto ogbin ati awon ohun osin ni ipinle ohun gẹgẹ bo se we oni awon akogun jalo ogbo faye gba won lati ri pe won ko awon eyan nigbekun lati ipinle Kogi gomina ipinle Kogi Alhaji Ahmed Usman Ododo te pase fun awon osise alabo to won sise ni ipinle ohun kan jawo ka ma fi pa npo fin gbe awon eyan ni oganjoro papa julo lori esun we pe won yabo ile awon eyan o si ntabukun won ninu okunkun Gomina lo fi ase lede nigba to nsoro pelu awon obolaye ipele akoko ni gbegan igbalejo to wa nile ijoba nilu lokoja ege bo se wi oni ki awon obolaye ohun lo ipo won ati je ki alaafia rese wale ni agbegbe won kan si fi aye gba eto dibo ti oni si laasigbo omoye fun ipo re labi asia egbe oselu Nigerian Democratic Congress NDC Peter Obi oni won gbege dina re loni lati se abewo si ipinle Benue nigba ti awolufe onuwon yabo oju ona gboko ni ilu Makode ni olulu ipinle ohun ti won se n pariwo pe awon ofe Peter Obi nigba ton soro nibi isele ohun Obi salaye pe ohun fe rinrin ajo lo si ipinle Benue lati lo daro pelu awon eyan ti won se kolu si ni ipinle ohun amo abese kawo kan fun ijoba lo pase ipe kan gbege dina ohun to eyi lo pin iroyin ohun e pade wa to ba di ago marun abo loni fun iroyin agbaye wa ni kan diamond 8.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara lekan si ako ise oni

0: Diamond FM, adi ori hoki ko jota ye kaye.
1: Ah, lenyo opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa. Pelu okan apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti. Lati wa mu ki okan wo tutu pese. Leyin gbogbo ko ko janjan lati aro, si lo ye ka jojo mo fi eto to doso sagbeje ara. Mara gba yagi yagi. Delivery. Efe, Asha, Ede, yo tu ma gbewu otun wo. Luni selense lori kanin Diamond 8.7 FM. Ilorin. Lojojumo lagun 4 role 4 p.m. prompt. Lojojumo. A delivery. No dumb moment. Chai, yo ti lo

ni osu kan ti mo scott lodo yin le fi style style le mi jade ku onu le yin te lawon family yin kan bo won de gbodo mo pe lalejo kini kan kini kan oni olohun o kin se yan to ma nwa to ma nbayan je lati le fi trend olohun oni san kankan sugbon ninu okan ara yin o comment section ni remove to drop gbogbo le isi ninu okan ara yin e mo pe gbogbo un te n son podcast e mo pe ro ni e de mo nkan te se fun mi nigba ti mo fi n gbe odo yin ni to tumo si wi pe agbejo enikan da eyin egbalabosi won ma lagba osi kani baba won podcast ba n podcast tawon ko wa de be to ni ah engineer ngi ogun ti fi gba kan ri gba mi loju ngba mo wa studio nje se mo boya looto abi ro ni eyin na o ba ma engineer ngu ogun e ba ah that man he used to storm and leju gan I have make it come se mo boya mi pa ro ni tori pe kini mo ni ntun fe fi se nigba mi wa lo se pe podcast ki so gbogbo full story e tu jo ku o nbe eh bo se nlo lagbele adele bare lo eto Diamond 88.7 FM. I just want to share by Mumbo.

0: kalori komi elero idaraya ni mi
1: mo je iwon wa bi to dara lati sere idaraya nilu ilorin laye ka to grege ati awon atan ere idaraya ti won yayi
0: ile itura onirawo marun Wingate exotic hotel tun ti gbe tutun de
1: e ka bo si gym dm call ibi ti ara ati ilera tin gba agbara otun ojo miran ere idaraya ma rorun ojo miran sire
0: nise ni gbogbo iso ra ma so wi pe
1: dawo duro
0: sugbon bi igbe aye seyi ni wi pe
1: okun ati agbara la nilo fun igbe aye alaafia
0: ni gym dm call
1: e o ri olukoni to mo ere idaraya ti agbara aye nilo awon eroja ere idaraya to peye
0: ati ayika ti yo mu ki e fe pada wa
1: bako na ni odo ti e ti le lu e wa ni ile itura Wingate exotic hotel fun yin ti e ba pari ere idaraya ti e tun fe gba itura inu omi
0: e bere loni
1: gym dm call wa ninu ogba Wingate exotic hotel
0: ni agbegbe tanke oke odo nilu ilorin
1: ele pe sorry
0: 08098244472
1: gym dm call
0: ibudo idaraya
1: ti o daraji
2: Oh, I come up with a lot of people who are celebrating gossip.

0: Recover with Astimine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Oorun didun to peleke, ki lo nsi ore mi.
2: Eyi ni asiri bi mo se nsi adidun oje fun molebi mi. Sedap Supreme Noodles ni o.
1: Itowo yi yoranti, ki lo wa nu e.
2: Adie lo digidi. Oun si ni elo asiri adun to koyoyo ninu Sedap Supreme Noodles.
1: Be ni o. Noodles aladun ti wa, eyi ta dapo daradara pelu adie lo digidi. O si ni ri adaye ba ti o je kakoko onje je, ayo fun idile, je ojulowo omo bibi Nigeria.
3: The time is 6 o'clock.
4: Ago mefa tilu.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: God bless you in Jesus' name.
1: Amen.
0: Come in, Prophet Solomon Adeoye.
1: So.
0: Ni egbe mi Evangelist Mike.
1: Yes, sir.
0: Bi Oluwa tin be ti emi re nbe. Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon ti o ti su.
1: Jesus.
0: Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon tan ti fe quit.
1: Jesus.
0: Aso tele kan ni mo fe so.
1: Jesus.
0: Fun gbogbo awon tan ti fe give up.
1: Jesus.
0: Bayi lo Oluwa wi o.
1: Jesus.
0: Bayi ni woli so. Gbogbo eni to sami loruko baba to mo temi mimo anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade si o
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: mo so aso tele
1: I receive
0: bi Oluwa tin be ti emi re
1: Jesus
0: gbogbo eni to sami loruko baba to mo temi
1: Jesus
0: anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: to ba ti sami anu ma jade si
1: ah mi Jesus
0: mo fe sare so aso tele
1: I receive
0: aso tele merin mo fe so
1: yes sir
0: fun gbogbo eniyan pata
1: iye
0: mi gbogbo won tun gbo mi ni role yi hey kira re ku orire because mo gbagbo wi pe idi to fin gbo mi ni wi pe iwo lọlọrun ran mi si iwo le mi mi mo ran mi si gbogbo eni to sami loruko baba to mo temi mo ma jemu to nti ogun aye re leyin ma jemu to nti ogun aye re leyin to ba ti sami bayi loluwa wi o bayi ni woli so ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: ma jemu yen gbina
1: mi Jesus
0: so aso tele keji bayi loluwa wi bayi ni woli so gbogbo owo to kan wo ti o je ki oro re dayo gbogbo owo to kan wo awon owo alagbara to kan wo ti o je ki oro re dayo ti o je kaye re olojutu ti o je ki aye re onituma so ba ti sami loruko baba to mo temi mo awon owo yen gbina
1: ah mi Jesus
0: awon owo yen tuka
1: ah mi Jesus
0: awon owo yen gbina
1: ah mi Jesus
0: awon owo yen tuka
1: ah mi Jesus
0: in the name of the Father
1: amen
0: in the name of the Son
1: amen
0: in the name of the Holy Spirit
1: amen
0: so tele keta
1: I receive
0: gbogbo alagbara to wa niji oro re eyi to n fi ogun ja o gbogbo alagbara to wa niji oro re eyi to fi ogun ja o to ba ti sami
1: si
0: oluwa tin be ti emi
1: re
0: emi alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: emi alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: emi alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: emi alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: emi alagbara yen so
1: ah mi Jesus
0: gbogbo aso tele ke
1: I receive
0: bayi loluwa wi bayi ni woli so nibi ti aye di omo nibi ti aye di omo nibi ti won di ogo re mo to ba ti sami loni adani waye tu o sile
1: mi Jesus
0: to ba ti sami loni adani waye tu o sile
1: mi Jesus
0: aso tele ka
1: I receive
0: o fa aye adagbe eyi to ba o to fi gbegbe aye adagbe o fa aye adagbe eyi to ba o to fi rolu ran lowo to fi ran lanu gbogbo eni to ba sami o fa yen jade
1: mi Jesus
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Bo ti to yi.
1: Yes sir.
0: Winners never quit.
1: Yes.
0: Quitters never win. Oluwa ni ki so fun gbogbo eniyan pata.
1: Yes sir.
0: Wi pe ma give up. Oluwa ni ki so fun gbogbo eniyan pata wi pe ma se kini?
1: Ma give up.
0: Ma give up. Hear me ladies and gentlemen.
1: Yes sir.
0: Mo fe ka ni 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13. 1 Corinthians chapter 10 verse number 13 kini bi beli so ni be o so wi pe ko si idanwo kan ti o ti ba yin bi ko se iru eyi ti o mo niwon fun eniyan sugbon olododo ni olorun eni ti ki yo je ki adan yin wo ju bi eni ti le gba sugbon ti yo se ona ati yo ninu idanwo na ki eyin ki o le gba yo se ona kini or nati yo seki nsu a so tell us say the
2: Jesus
0: eyin kan wa bi bai en wo wi pe igba wo lo lo ma jade si ni eyin kan wa bi bai wo pe ise eyin ti su yin eyin kan wa ba awon kan wa won ti e ti wa depressed generally
2: pelu
0: ton sele ni ilu awon kan wa won ti e ti fe give up awon kan wa won ti e ti fe quit awon kan wa won o ti e mo bi ton fe gbe igba mo eyin yen loluwa ran mi si ni korita to ti fe give up
2: yen
0: oluwa ni ko mo give up oluwa so wi pe ni akoko ti ohun da ohun ma ohun ma show up nigba to oro kan oluwa lo ma jade si e hear me ladies and gentlemen ni opolopo igba ko si ona ta fe gbe igba sa ko si ona ta fe gbe igba ma idi to fi gbudo quit ni mo fe so
2: fun
0: idi to fi gbudo give up ni mo fe so
2: fun
0: ko si ona ta fe gbe igba eyan ma ni idojuko amen
2: amen
0: amen ko si ona ti a fe gbe igba sa eyan ma ni ilakoja hear me gbogbo eni ti adasaye gbogbo eni to je wipe omi ati eje lo ran ni vein eniyan wa ni lakoja wa ni dojuko hear me o le escape bon ti oluwa ni kin so fun ni wipe bayi lo oluwa wi bayi ni woni so oluwa so wipe ohun so na bayo fun
2: ah mi jesu
0: oluwa ni ohun si ona bayo
2: mi jesu
0: o ba ti sami olorun ma so na bayo
2: ah mi jesu
0: hear me ni opolopo igba kilode ti olorun fi mo fi aye gba idojuko sa kilode ti olorun mo fi fi aye gba lakoja idi ni wipe nigba mi Olorun fe wo bi a se ni strength to Olorun fe wo bi a se ni ability to Olorun fe wo ba se ni faith to am I talking to you
2: yes sir
0: hear me ladies and gentlemen nigbati ilakoja bade nigbati idojuko bade response e o igbese to ba gbe ni ilakoja bo you give up ni abun ronu ni ohun lo ma determine iwe eyan to je am I talking to somebody ohun lo ma determine iwe eyan to je hear me ladies and gentlemen ni akoko ti ilakoja most of the time o ewogun to sele ni ilu to sele Nigeria nigba mi it can only get worse to get better am I talking to somebody
2: yes, sir.
0: It can only get worse to get better ti nkan ba dabi bi pe o baje o fe da ni o nigba ti nkan ba de bi pe o le o fe de ni o se ki so asotele
2: Jesus
0: gbo ewo to wa ni ilakoja to si o o ti fe give up
2: yes
0: o ti fe quit sami meta to ni
2: oya gbo na bayo
0: ha mi jesu
2: na bayo
0: ha mi jesu
2: na bayo
0: ha mi jesu
2: na bayo
0: ha mi jesu
2: na bayo
0: ha mi jesu hear me ladies and gentlemen
2: yes sir
0: ko si gbogbo eni to rin ajogo laye ko si gbogbo eni to rin ajo ayanmo laye ti ko kin de korita kan ti yo dabi wipe abi kan pada ni abi kan stop ni
2: yes sir
0: abi kan give up ni
2: yes sir
0: abi kan quit ni abi kin sona mi ni am I talking to
2: yes,
0: you
2: yes sir
0: hey mo quit
2: yes sir
0: Amen.
2: Amen.
0: Ma quit.
2: Yes, sir.
0: Ma give up. Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Challenges in yekan wafu igba die. Ko possible sa. To ba ti ve logo la ye. Lo wo. Awon ti won ti logo. O ti ni tan ti lakoja. Sugbon ni to ipe won o give up. Ni to ipe won o quit. Won pada de ibi ogo won. Am I talking to somebody?
2: Yes, sir.
0: Oluwa ran mi si eyin ta ipe give up. Oluwa ni ki so fun pe ko ma se kini. Ko ma give up. Hear me. Another thing. Ti mo fe je ko mo. Ni wipe. Nitori pe o je onigbagbo abi nitori pe o gbo Olorun gbo abi nitori pe o ngbadura
2: eyin
0: o tumo si wipe o ni ni ilakoja am I talking to somebody
2: yes sir
0: eyin o tumo si pe o ni ni ilakoja but nigbati ilakoja yen ba de o nkan to gbudo mo oni wipe o gbudo quit o gbudo face ogudo dide egbon ti be so ni o ni e koju ija si esu iyen tumo si wipe o waye lati wa ja ni am I talking to somebody
2: yes sir
0: o waye lati wa se kini lati wa ja e wo okunrin kan to ma lara won to ma nja o ma nko kini kan si waju aso e lati igba ti mo ti mo over 20 years ago a ma ni never give up iyen tumo si wipe o mo wipe gbogbo eni ti o ba give up lojo kan ma win
2: yes never give up
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: When it you back give up.
2: Yes, sir.
0: One day. You will never say kini.
2: Oh my win.
0: Hear me, ladies and gentlemen. On the wolo veg back to debut go. To nini setback. Ko possible. On the wolo veg back to debut go. To nini disappointment. Ko possible.
2: Yes, sir.
0: Little disappointment. Lelo mini. Little setback. Lelo mini. Little failure. Lelo mini. Just because of that. Olorun o se mo ohun ti quit ohun fe ohun o ti e le tesi waju mo hear me ladies and gentlemen Oluwa ni ki so fun ni pe ni ikorita to ro wi pe ko so na mo Olorun lo ma show up
2: Olorun
0: ma jade
2: mi Jesus
0: eni to sami
2: Jesus
0: ise re to doju wi
2: Jesus
0: won wo wi pe elomi boya bricklayer ni elomi boya mechanic ni ko ni customer mo won wo wi pe abi ki fi ise mi le ni abi ki won kan mi se ni hear me ladies and gentlemen Oluwa ni ko ma quit ma fi ise yen le ma give up up. Oluwani Allah numbo. Am I talking to somebody?
3: Yes sir.
0: Oluwani kini Allah numbo. Am I talking to you?
3: Yes sir.
0: O see doju kan abi disappointment abi setback to wu ko le la koja lenu kan to se to ko so wi pe o se mo iye mi le sanje to me kilo de to fi le kilo de ti ise to se yen to da ga po le kilo de ti irin ajo to rin yen to da ga po le boya wo je ran se olodun o wa wo wi pe ah e lati jo to ti bere si oluwa nkan o lo dede awon mo jo toju e o wa wo pe abi abo olodun o pe mi ni o wa bere si ni ma doubt ipe e iye mi le sanje to me ran se olodun mo la so pe olodun pe e

0: Baba Yoshi.
1: I don't know if give up, sir.
0: Yes, sir.
1: He beat him only lati. Taking points.
0: Benny.
1: Ni ya no lodo. Lost your for garage.
0: Jesus.
1: He Benny mung be moto bansi.
0: Bi keja so so bi keja so so di ni e bi gba ti en lati
1: ona
0: iyana baja lo si under bridge so
1: emi mo pe lojo kan o ma ja so pe
0: amen
1: emi mo pe
0: ma bi gba gbo pe mo ri en bi kini to ba wa oro ti na ma ja so pe oro ti mi na ma ja so pe lo ko jesu
1: ti ola
0: yes sir yes sir
1: emi mo pe lojo kan o ma ja so pe
0: One day, last week,
1: ẹnì kan wà tí mo tọwọ 50 naira lọ́wọ́ ẹ̀ wípé kan jọ mo fẹ́ fi wọ mọ́tò owó mọ́tò tí mo ní tí mo fẹ́ fi padà lára owó tí mo rí ní tán fún mi lórí òkè mo ti fi mu pure water ó lẹ́nìkan tó máa ń fún mi lábọ́nbẹ̀ mo ti mu pure water àti gàárì kò wá sówó ẹnìyẹn mo wá lọ bá ẹnìyẹn wá bùn mí ní 200 naira lọ́dún náà ní last week mo wá pàdé ẹnìyẹn lórí òkè mi ti ẹ̀ tètè rí òun náà tètè rí mi kí ló já ríra ó ń start machine ẹ̀ machine will start o wa ba mi bo se dodo mi ah oni pastor oni e mo mi emi na ri adimara wa kini mo fe fayo oni wi pe ah yes sir mi tete mi dayin mama
0: jesus
1: mo ri eni yi nigba to so ka lenu moto to gun roke
0: itanti yi pada mi pe yin ni jesus christ
1: bo se so statement yen kini mo ko ranti 250 naira ni mo bere lodun na
0: o si fun 200
1: mo ni kilo se machine olohun o mo oni bo to won suspect pe po ni ah mo le po ni o ya e gba 20,000 e lo fi repo e gba phone number mi ke wa ri mi intense lana e ma jere
0: o
1: ni
0: sala
1: professor
0: yes sir
1: wo gbo iwo
0: lo so jesus
1: ya ye fi e to re do
0: me me ma o
1: eni to lohun ma lo fun
0: jesus
1: to ma twitter re ko to ba sa mi me ta am I talking to you?
0: Yes, sir.
1: Olu an pe lola. Iwo to n se business to ti show abi wo fe travel out. O ti wa gbogbo ona. O n ba disappointment. O iwo to n woju Olorun fun omo. O ti gbadu gbadu a. Ko si kankan. Olu an pe lola. Oluwa fun gbogbo eyan ni opportunity lola. Emi ko ni ma se.
0: Yes, sir.
1: Evangelist Mike, ta lo ma se? Olorun awon Olorun oba awon oba.
0: Olorun to n jeri ara re ninu ijo alase pe
1: oh yes.
0: Olorun yen la n wa su re fun yin bayi ke wa pade. Olorun ti o sin ti o le se. E wa pade Olorun laaro lalago mesan aro si ago mejila. Daddy e ba mi so address yen lekan si. Kini itoni ohun ti Olorun ni ka mu dani ta ba nbo sa.
1: Nitori akoko
0: yes sir
1: gbogbo eniyan to gbo mi
0: yes sir
1: ti iwo ba ti dege rally mi ni bikibi to tin bo fun iwo to ba nbo lati taiwo ni tanke ni olonsogba sadam to ba ti dege rally mi so wi pe o lo se eyan korin to ba ti wa lo lo se eyan korin ko to de round about eyan korin won pe lepo kan ni ilepo alikad to ba ti so fun woni mo awon ni keke abolokada to ba ti de ilepo alikad wa wa so da so di kejile palikad iyana to wa lo di kejile palikad yen won pe ni iyana apata
0: iyana apata
1: ti won ba ti de iyana apata so wi pe on lo ni ijo alase pe ago mesan la ro la si ago meje losan 9 am to 12 pm e wa wo good news so wa be
0: yes,
1: o se ko lele gbogbo eyan lọlọrun pe ki so owe sin ki so owe ya gbogbo esin to ba wu to n se to ba sa ti gbagbo na lọ iwo ma bo je n tu address yen pe to ba ti de gere alimi so wi pe on lo si eye nkorin to ba ti wa di eye nkorin ko to de landa bo eye nkorin iwo te ti so fun won ni moto abo ni keke wi pe ilepo alikad alikad lo ti fe so kale to ba ti so kale ni ilepo alikad iwo so da si odi keji ilepo alikad iyana to wa lodi keji ilepo alikad yen won pe iyana yen ni
0: iyana apata
1: ti iwo ba ti de iyana apata so wi pe on lo sinu jo alasepe waran baba olokada junction awon baba dada ago mesan la ro la si ago meji la osan owe se ko lele e wa gbo mi o ki saba so ele sugbon ma so nitori pe oluwa so pe nitori awon tan ti fe give up
0: asiko
1: won ti to oluwa ni ki gbogbo eyan lola in fact te ba sa kesi mi announce ni Wednesday to lo ojo wo ni mo so fun pe mo gbo eto niyan mo so ni ojo Sunday so awon ti won wa ni Wednesday to lo won o ni anfani ati gbo lori radio sugbon tan ba de ni ola Olorun will make a provision for one. Sweet ni mo gbo.
0: Jesus.
1: Mo gbo clearly.
0: Sweet.
1: Yes, ordinary any sweet mamubo. Any to same. Any to same. Any to same.
0: E same o.
1: Amen. Olorun ma jade si o.
0: Amen.
1: In the name of the Father.
0: Amen.
1: In the name of the Son.
0: Amen.
1: Na bo pelu just a single sweet. Any sweet no mo pack sweet wa o. Just a single sweet. Ni ola.
0: Daddy. Mo fe bere se woli ma lanfani ati gbadura fa awon eyan leyin eto yi tori abi ki won jo deyin ago mejo ki won to pe abi won le pe ta ba pari eto sa
1: eyan 50 to ba kokko pe
0: yes sir
1: laughter program agbadura fun
0: all right inu mi dun evangelist e dakwe ba mi pe number yen sir
2: yes sir 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72 070 070 66 42 86 86 72 070 070 66 66 42 42 86 86 72 72
0: ekole keko professor solomon siwaju e gbogbo eyin te ti follow wa lori facebook e lo sori facebook bayi e lo si ori facebook e ma ri oluwa busayo
1: adeoye
0: busayo solomon
1: bracket prophet isale
0: adeoye busayo solomon won bracket prophet lanfani ati ma so testimony lori radio bayi e ba lo si page yen e ri opolopo testimony e ri awon oro olorun to ma ru yin soke nbe yo si dara fun yin loruko jesu daddy e ba mi address yen lekan si
1: anybody to ngo mi
0: yes sir
1: to ba ti de gere ali mi
0: yes sir
1: so wi pe o lo si eye nko ni to ba ti wa de eye nko ni drop ni waju le palicard wa ma wo round about lo kan to ba ti drop ni waju le palicard ni eye nko ni o wa so da so di keji ile palicard iyana to wa lodi keji le palicard won pe iyana yen ni iyana apata ti won ba ti de yana apata so pe lonijo la se pe an baba lokada wa junction to ba luwo kada bu keke laarin seju meji wa di ala se pe ojina si titi to ba ti sa ti de yan korin ni waju le palicard soda iyana apata ni ilu eyan korin lago mesan la ro la si ago meji la owe se ko lele gbogbo eyan pata l'olorun pe lola mo bo pelu sweet kan yo dara fun loruko jesu
0: amen e ba mi pe number yen lekan si
2: 070 66 42 86 72
0: e seun awon na le ti gbo yen gbogbo eyin eniyan olorun jesu reti yin o ninu jo alase pe ni aaro lalago mesan aro number ti a pe yen woni o lanfani lati sure fun eyin eyan te ba tete pe ni ba se nkuro lori eto bayi to ba di aro la te ba nbo bi ona ba fe ruju e pe number yen awon omo woli won gbe lati da yin lohun mo ro yin ke tete kuro nle bi ago mejo ke gbianju lati wa ninu ijo alase pe yo dara fun yin loruko jesu
3: Ni esile o ofa to

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ki blessing Christ lapago blessing bile pata na mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akinrele ti mo je alase atuludari ile ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba Oba Isegun Agbaye Asiwaju gbogbo ni Segun bile jake jado ile Nigeria mo ki wa gbe a oni faisen gba o osele an lo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abo nbo lati Jebani bi dani mo kwani abi to ati nbo abo nbo lati Gbeti gbogbo so ba ti wolu Ilorin sa so bon lo dota bo le le po Atigris nbe lo dota Atigris yen face NNPC ni o wa ri Asi shopping complex yen to fe gbe ti le po Atigris le po lade ne npe tele o ti di Atigris bayi wa gori oke complex yen office ya ko to ma kalapo si wo be gbere agbomola wala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abo lowo ogun apapo 25 aparan ajegun ofeni ero gbalodi ofeni won to ba be case ti e fu treatment lojo mo ti be kokan ogun la sokoro ta basiko ba lo mo asiko ba lo mo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08022656265 08022656265 aswa ni ilu ofa ni aswa mega plaza legbe lepo ndala subsem ni ilu ofa won to kesi pe olarun oju olarun ya olarun lapalapa olarun amujemuje abo olarun tatan latan latan abo olarun giniza inu en gbono nlorunu o ti fun ledaro edabu abedorosun njo wo ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obi kan bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa re mi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogigbo ubi ti an ba wa lagba re ko si bonu awon na ko identify no soyun ko identify igbomo kun bayan lasan lo fati eni abogun aye ni lo fatu from bi ba le se wo so bile wa en lo ma rin jade lo gbara olorun won to wa ke si po lanu balupo gonu re infection ni woni abi staff locus infection aboni syphilis kol collect wa kolun komo kun ye o ti fun oni da kole oji larun komo kun ye oboji aboji o maf current wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gujo odun ti wa dabi tomo odun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la vin to asuki ti wona ba rin komo kun ye wa bu erin bitune ma rode abi ti ti wa si wo o ti no spam count abi watch spam ni pa si awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo ki nanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo rara bi owa o kuna to paradi o ki nanu ni npe be to ba ti gbe odo nu agwara abi si ma ja ko e kakiri aja arabe si ma ja oje ojo obere si ma su o le so kun fatan pe ni cataract fun o abi ko kiss po ni gila ko ma ko ma wo yan kan gba to gbo eyan komari kan bi blue komari kan bi green elomi wa to je godun medogun gun odun ko fojo eri nkan kan ododo ari agbon lo fojo eri na kedere o ri pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won o dupe folorun to gbigbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lona bo won e fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fi toju to ba en to ba wa spiritual yen to ri pe on cover oju e ni pelu ase olorun oba en ta dogun lo baba wa laarin ose meji yen won o ri pe fojo oju eri na kedere sugbe kataja abi gila koma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe olatogbe ni to bi e mejo mi wa kilo to mo to ba tin koje kan abe meji vitamin ara uru alon to danu yen abo n to kale ran pebo ito sugar ni e ta olo mo npe diabetes abi won to ti e ni fun gbaiga o nlo lo ni o han lola o ti wa kolu sare ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni arun balopo won to jobirin o nkesi nkan fun lojo are nwa ti nwa yellow kolu kolu e ti wa kolu nko so e to di fojo ma no lojo meta lojo meta lojo meja bo ti bu nko so e lo nipa se nkan won yi ijo alakankan abi bijo alalama abi jorola bijo alapadi elomi nu o le kankan ni jo lo lo ni e jo alapadi bo dagun dile wala bo de ile fiji na bo de bele adewo abi ti won ti se wo ipake ni abi kwa sare ta won lo mo pe ni ania oni iko e bi abi ko se mi se mi boya wo to je pe ogun aye nje o se bi ni nje je liri owo ko woko roko fenti e wa ya wa yo raya fenti e elomi nbe to je pe lepo kori bode abi o je nje lo yo nu won bo sa se po lojo orun in to ba ti pe ndo la mu nu mi ara enu e ja re o se be ni abi ti bele ti pe wa du ara egbon la ko dupe folorun oba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa to ti so pe ogun aye ni abi na esan lasani wa du ara egbon mala ero ibani soro mi ni 08022656265 08022656265

0: Amen.
1: Jesu Oluwawa.
0: Ami ewo yo tura ko tura ikan mo daju kan lo be ni adura daje pe lo baba.
2: Be ba raye won ni ori ofe lale mo ni ori ofe ni o. Hello. Ta lo wa be e kan le.
3: Sunday lo so lati gbagba.
2: Lati gbagba.
3: Ben.
2: Eseun eyin na tun fere awon eyan mo ti e fere baba o ye ba bulu won ori ofe na ni
1: baba orun sure fun yin o
2: ami
3: ami
1: jesus ise yin o ni dise
2: ami
3: ami jesus
1: oke soro yin ti petele
3: ami jesus
1: orun de bomirin yin
2: ami
1: emi message die
2: ami
1: ko yato
2: ami
1: asegun
2: ami
1: jesus oluwa wa
0: ami ami ami oda bawo eyan ba tun lori ofe je sare gbe kini omo boni keje mu bi meji abi meta si ka to mo lo number te fi pe wole re 091
2: Eh, kalen so wan be kale.
4: Nandi e kale sir.
2: Eh, e kale o.
4: Yes, ma e ku ise Oluwa sir.
2: Oruko yin ati bi fe tin pe ma.
4: Eh, Abiodun ni ma lati sapati ile.
2: Lati sapati ile.
4: Be ni ma.
2: Oda, eyin na tun fere mama.
4: Be ni ma.
2: Oda baba e ba gbulu won.
1: Oruko Jesu.
2: Ami.
4: Ami Jesu.
1: Agbara to wa nu eje Jesu.
2: Ami.
1: Mama be se pe wole la sale e lo gbare yin bayi
2: ami
4: ami jesus
1: ori teyan mu lo so ye gba
2: ami
4: ami jesus
1: omo re o ni do omo lomo
2: ami
4: ami jesus
1: ase lori ti ko
2: ami
1: orun se ridi e
2: ami
1: jesus oluwa wa
2: ami eyin na ti ri pe dudun lo so
0: o so baba dojo thursday eyin na ti ri pe dudun lo so yen o so baba dojo thursday tori pe owo e te n gbo lale ila so be ba gbagbo e wo ko lo laso to ba se pe se le gbagbo ko lo laso to ba se pe se le gbagbo Olorun adabira a se bebe lojo Thursday tori pe Olorun ye le seju ba se nwi lo
2: awon kan ti e so pe bi o se se re se bi baba yen ni alaanu a ni eja darapo ta lemi to wa nbe e lo e ka le 091 36 55 6952 e ka le o
4: e ka le ma
2: e ma se ma oruko yin ati bi te tin pe wa
4: yes ma mami michael ni lati osun
2: lati
4: ara won mo je yin ni
2: Ara won mo jo wa lato sin.
4: Be ni ma.
2: E se mama ijo opuku ni baje la se edumare. Baba ba bure du won.
1: Mama inu me to be se pe wole la sale. Orun ko sure fun yin.
2: Ami.
1: Mama ise dare o ni gba won.
2: Ami.
1: O ni meri loruko Jesu.
2: Ami Jesu.
4: Ami.
1: Ona re ti la loruko Jesu.
2: Ami Jesu.
1: Orun to ma so lale orun ayo lo ma je.
2: Ami.
1: Asegun orun se ridi e. Jesu Oluwa wa.
0: Ami. Ewo fo eni to ba lori ofe eyo kan pere loku e dakun tori Olorun mi omo lise nle epo. Ki ma ba keru mi ni papapa tori pe ewo ti mo fe ke je ase baba e dagbere. Tori akoko eye koko dagbere. Hmm, e dagbere. Eh akoko on ti ko wa papa mora die die. Eh. E dagbere.
1: Mo ki gbogbo wa le kan si mo ki awon olotu ati oga baba wa to ni ile ise yi loruko jesu christ oluwa wa ijo kere busera fu agbaye ko ni daru loruko jesu
0: ami jesu
1: oloje kari baba na pe
0: ami
1: loruko mi le kan si wuli agba abiodun joseph oni alaga to oludasile ghost and prayer ministry wonderland headquarter lo n dagbere fun pe o daaro o ire yo ma je ti wa
0: baba o ye ba fe pe yin tele elu ebe adua to ti e fe bo lorun pade ninu aye yin so fe wa ri jesu e da ko pe number yin ya
1: je eh e pe
0: e ma pe ni isin yin o later later baba ti ku lori eto ke mo pe
1: e pe number mi 080 60 73 64 19 le kan si 080 60 73 64 19
0: ire o baba eh baba pastor additional edagbere fun ara lesson ti gboyin edagbere pe o do yi pade wa dojo thursday
5: o di gba o a ma re ti ni jo thursday
6: mo ki gbogbo yin o a ma re ti ni ojo thursday ti se alamisi olorun o fi anu gba gbogbo wa o
0: o be je mo ku gba mi ki mo lo le mi ni mi orise le epo le kan ero bi o fe ko gbadanu ipade wa dojo

owuro 9 AM ni na adu atibesi majo nbi ti olorun ti ma fa awon eyan re ni isago ku ora wo ogun ajo pe mala na abayo fun won o owo re lo ku si iwo na dara pa mo gbogbo eya ti ere ni wednesday ofe yi be la kan si adua to ma waye gbogbo ani to woju olorun fun esu ayo gbogbo ise to ti mu ko lowo e o si se adua itusile lati bo lowo ogun esu ajo pe pe pelu adua na abayo breakthrough la be fa mi oroyin apawo li majemo ati awon lori emi ti won ma pelu baba olugbalejo prophet and evangelist oluwa

Olomba Kabiyose Olomba Timbeluke Olomba Totawa Abero Fun ori ofe o fun wa lori ofe Abero fun alafia Olomba fun wa alafia Olomba dupe lowo re fun ori ofe nla to fun wa latiri ojo kejo ninu osu kesan odun 2026 Kabiyose adupe lowo re fun alafia to pe adupe lowo re fun ise ta nse adupe lowo re fun ibukun to yunda fun wa adupe lowo re fun igbe aye wa adupe lowo re fun wiwole ti jade olorun ba adupe lowo re fun onje ta nje adupe lowo re fun onje ta nje ati ta je ta ro pe ko le se ago ara wa ni jamba olorun ba adupe lowo re lori omi tamu omi le mo lojo eyan sugbon ba ju olorun ba mi iwo lo mo nkan tin be nu re olorun ba adupe lowo re lori gbogbo awon nkan tin bo nu wa ti o fa ko ba fu ago ara wa adupe lowo re fun ise ta nse ise ta nse ti o kan yan loju o le lo mi se tayo tayo ise to lo mi se ti o kan yan mi loju o le nikan bebe fun sugbon awa dupe o ntaja dupe lowo re fun eri jaburata eni to nbe olorun fun shobu na dupe awon ti o ti eni kankan na dupe olorun ba wa dupe o fun ipo to fi wa si ati bi to mo wa lo mama wa je koju ti wa o ninu itokun ninu odun 2026 olorun ba de abe o ekale ekabo sori to wa la wole sun ni kani Diamond FM eto ma wa ye ni gbogbo ojo segun ni kani Diamond FM elanfani late soro to ba wa lokan yin jade la life teni kan si tabi telomiran e ni woju eni kankan o to oro ni ke wa so number te so sita si ma pe fun yin sin te ba se ndera po mami ati wepe anfani wa fun yin na lati soro yi la lai da ko yin oruko temi ni Adeolu Adetula te ba se gbo mi fun igba koko e wa nkan fidele tabi ke fidele nkan sugbon bi mo se so le kan be ba ma so sita e ma da ko yin asiri nla ni emi leni tolorun mo lati lo tolorun mo number na ni 0916 159-1011 Itule darapo mwa lori Facebook Ete Diamond 885 TV Elamfani lati rimimbe Eshion kopo te basen darapo mwa funyi igba koko Eshion adupe loin Eja shibile kafoni si Oni toni tumo Orin to joju, lati nwa rabirin, topa labi.

olọrọ kan ti mo fe so lale oni a fe bi awon bi wa papa julo yin baba wa edakun nkan ta gba fin jeun e so fun awon mo yin mo shakisi kini kan opolopo awon maye isin ni won ma kan to nje ewe atebo baba soro agbole ti omo bayi ani kilomin a lo rogun ogun yibo da o e gboro mi sugba awon ewe kan wa teyan le je awon ewe kan wa teyan le lo e dakun eyin baba wa e fi awon omo wa e fi won mona e to won emi na mo se ngbe ito ni latodo yin na abeyin o e ja to awon omo ba ko le ba jora won dada